0: pangingin sa ngayon. Di ba? Pero si Emma Watson yun. Ikaw, Emma, ha?
1: Ayan si Cherry Lorente. Good morning, my buntay. Thank you for always listening. And si Mami Marilyn Gonzalez. Shout out to all the sweethearts around the world. Thank you, Mami. Happy, happy Monday to you.
0: My Tuan Stanfield. Magandang umaga po sa lahat.
1: Danny Mendoza Navarro, may buntag. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Kababata ko yan.
1: May buntag. Thank you for listening.
0: John Rosiel Concha Bunayog, magandang umaga, watching from Dulugod.
1: Ayan, si Merly Raza Kagampang. Happy morning from Lombok, Valencia City, Bukidnon.
0: Yun. Sino pa ba? Si... Okay, Marifel De Quito Eyes, wearing unbranded clothes does not mean poor ka na. Wala akong pakino. Nasa pagdadala. Nasa pagdadala yan. Gaya mo, idol, at Ma'am George, kahit anong suot nyo, napakagwapo at napakaganda. Brand niya suot mo, basura naman ugali mo.
1: Ay, oo naman. Diba? Totoo yun. Thank you, Ate Marifel.
0: Well said, well said.
1: Very well said. Tootski Ligaspi, loud and clear. Ayan, dyan sa may Tootski Carwash Kibawi. Maraming salamat. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Yun na. Salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa ating ngayon. Abangan niyo po yung mga winners ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Oras natin, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Marlau Renio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
4: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
5: Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
6: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginoy, and we get 13 after 8 o'clock. Soda Pop Santa Boys for you. That song was brought to you by Big Jet Hot Dog, Bigati Salasa, Swank sa Bulsa. Last hour na ng ating program. Sweethearts, ha? Naku, kumusta naman ang lahat? Flags Racing Ceremony ng mga students natin kanina. Sana walang na-late, no? Sana nakapasok ka lahat ng mga students natin. Pero, ha? Yung mga sweethearts natin, papasok naman sa trabaho. Back to work as usual. Back to the usual thing every day. Limang araw na naman, di ba? Palapit na palapit ang ating Higalae Festival, yung pinaka-piesta day natin. Naku, ilang araw na lamang yan. Apat araw na lamang. Marami na tayo mga activities na masasaksihan pa. Lalo na po yung sa Hard FM. Abangan natin yan sa darating na 27. Anyway, pakinggan nyo muna ito, ha. Ang hassle ng mga patong na feast, no? May patong na nga mag-cash in. May kahit pag-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash. Patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet. Longer validity ng load for select G-load versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kinakailangan o hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582, Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call to 882-GLOBE-TM or 0272139999 for other networks. Fees may apply to no more. G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Eto na, last hour natin, sweethearts. Kumusta naman? Yung mga papasok na sa opisina ngayon, magandang umaga po sa inyo. Sige lang, padayo na sa inyo yung mga preparations dyan. Eto, good morning muna natin ang mga sumusunod, ha? Madami nag-text, ha? Tinambakan ako, ha? Magandang umaga, Angelo Pitogo Gaid. All the way from Kamamanan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga din, HBG Noel. Kahapon, yung motocross doon sa Kanituan. Ah, okay. Ah, talaga ba? O yung sa Higalae pa rin, ano? Sa Kanituan pala ginaganap yun. Oh, okay. Sige. Magandang umaga rin, Jason. Si Karen Torres. Magandang umaga rin po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, sa inyong lugar. Sana naman ay maganda ang inyong mga buntag diha. Di ba? Habang kayo nagpiprepare ng kung ano man dapat i-prepare nyo dyan. Ito, magandang umaga. Yung anak daw niya na si Lovely Luz Torres. Ha? Belated happy birthday kahapon. Yun! Ito, magandang umaga rin kay Lady M. Yun, thank you so much for always listening. Sana ay maganda ang inyong mga sitwasyon at kondisyon sa ganitong umaga. Ha? Loud and clear, Toji Carwas, good morning. Lorimer Sakala, good morning. Dami, oh. Arellano family, Balasabas family, Manzano Samuel, Maramang Crystal, palagi po kami nangiginig. Lada ng Motorola drivers. Yan, thank you so much sa inyong pagpaminaw dihang dapita. We got 17 minutes after 8 o'clock. Commercial break muna tayo sa glit. Kabalik ba tayo with more? Magandang kumaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Ako pa rin si Jason Steele. Patayin lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro siri 93.7 FM Poginoon. Hey, celos! Siloso ba siya? O silosa ba siya? This Valos Day Orbit Dance was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Magandang umaga, sweethearts, ha? Isang good morning na good morning sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga tipong nasa opisina na. Oy! Talaga sa mga oras na ito. Ang tanong, nagkatrabaho na ba? Nagkatrabaho na ba kapag ganitong oras? Nagsisimula na ba? Wala, chika-chika muna, Lunes eh. No? Matagal lang gano'n eh. Nagbakasyon, ta. Long weekend kasi nung nakaraan. So, ibig sabihin, kanya-kanyang kwentuhan muna ngayong umaga.
1: Ah, muna yan to. Ay, tsada di ay dito. Mga ganun muna yan.
0: Di ba? Matrabaho na kayo eh. Lunes na Lunes. Bihira talaga. Ay, isang good morning. Shoutout natin ha. Napaka-piyesta ng ating feels talaga, no? Kasi piyesta-piyesta tayo. Magandang umaga, mga taga-Balubal. Si Douglas ng Normin Transco Taxi. Shoutout, Robinson Boys. Maraming salamat, ha? Ulitin natin yan. Si Douglas ng Normin Transco Taxi. Shoutout, Robinson Boys. Yo. Sana maganda ang inyong mga buntag niya. Ay, ito magandang umaga rin. Mga taga-Carmen Public Market. Kumusta, ha? Maraming salamat kasi naman eh, naka-centralize ang tunog dyan. You know? Oh, thank you sa inyong palaging pakikinig. Sa ano, Reniego family, sa may ano, sa may vegetable section. Yun. Larry's Carinderia, magandang umaga na. Jomar Store, lakas sa monitor. Yeah, good morning. Thank you. Salamat sa inyo pagpamina. Alright, 31 minutes after 8 o'clock. Abangan natin mamaya yung another draw para po sa ating bugas at saka groceries, ha? Ako, sweethearts, baka naman pangalan mo na. Baka naman kasama mo. Oo, yung mabangit natin at mabunot natin mamaya ng konti lang. Alright, oras natin yun. We get 31 minutes after 8 o'clock.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
0: Ay, wait lang. Sitwasyon muna ng mga kalsada, alamin natin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
3: Good morning, Jason Steele. Kanina, galing po tayo ng Bloomingdale, Ipunan. Maluwag pa naman dyan, lalo na pagdating dyan sa intersection ng tinatawag na crossing Ipunan. Jason, may kaluwagan pa hanggang nakarating tayo ng Ipunan Bridge. Intersection papunta po ng Para, may build-up na po dyan. At diretso-diretso tayo. Diyan po, Jason, sa banda po ng sentro ng Bulwa, may heavy traffic na po, Jason, yung papasok, papunta po ng Cagayan de Oro City. Diretso-diretso tayo hanggang nakarating tayo ng Kauswagan Highway. Stopan ko lang po yung masasakyan dyan. Talo na po dyan sa may same recto, Marcos Bridge natin, may kaluwagan pa. Stopan ko lang po yung masasakyan. Nakarating tayo ng Lapasan. Ganun pa rin, Lapasan Highway, ganun pa rin, Jason. Maliban lang dito sa banda po ng intersection, papunta po ng Kapalagan, may build up po dyan. Pero dumadaloy po naman yung mga sasakyan. Dito tanga yung banda ng Gusa, papunta po ng Kumpan. May kaluwagan pa naman dito sa ngayon sa banda po ng Gusa, Jason.
0: Ayos, may pasayro ka ba?
3: Yes, si Ma'am Ethel, papunta po kami ng office.
0: Okay, ingatan ang pasayro at ingatan ang pagmamaneho. Thank you, ha? HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Ayan ang liti sitwasyon ng mga sadang nadaanan mo ngayon at pasada Group UC Boy Kulatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
6: CDO Idol. cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury games.

0: 93.7 FM again, the Order City 93.7 FM, booking on to get 45 minutes after 8 o'clock. Time's brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness, and also brought to you by Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. Magandang umaga muna, ha. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Ang dami nagpapabati pa rito. I-shoutout natin sina HBG Joseph. May pa-shoutout ka? Dali, ha. Shoutout daw lahat ng mga SG ng Minergy Power Plant, Baloy CDO. Magandang umaga sa lahat ng mga gwapo mga SGs ng Minergy Power Plant, Baloy. Yeah, thank you so much for always listening. Magandang umaga, always kapamina mga taga Balubal. Ayun, isa pa yun. Thank you so much. And, isang good morning! Oy! Lahat ng mga nandyan sa May Kogan Public Market, present na present na ang Marlong RM Station. Wow! It feels good to know. Alright, na napakalakas ang inyong monitor dyan. Na dami pati silingan. Si Mart Silong, kaya nga Marlong eh. Marlong RM Station, good morning po, ha. Meron din sa mga katabi nila mga stalls dyan. Yan, salamat sa inyong pagpaminaw dihang napita. Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Makinig mabuti, pangalan mo na to, sigurado ako. Roleta, pili kung saan Dropbox bubunod. Ang aming studio matatagpuan dito po sa May Fico Admin Building, Mabenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Driver, ha? Puno tayo sa Dropbox ng mga driver. Yun, taxi, oh. Ayun, oh. Taxi. Ang pangalan ng taxi ay E2M Taxi. Ang pangalan ng taxi ay E2M Taxi. Ang pangalan na nakadaog ng bugas at groceries, driver ng E2M Taxi, Jael Momo. Jael Momo, congratulations, ha. Ganda sa ating first winner kanina, itong si Lita Montero ng Makasandi. Congratulations po sa dalawang naunang mga winners natin para sa ating The Prize is Rice Overload. Samantala, ito po yung mga pangalan pa ng mga nanalo pa, oh. James Galandia ng Bloomingdale Phase 3. James Galanida pala. Sorry. James Galanida ng Bloomingdale Phase 3. Congratulations. Si Rito Yabut ng Bacolod Street. Rito Yabut. Ay, congratulations sa Douglas Dacer ng Normin Transco Taxi. Douglas, nakadaog sa gang bugas at groceries, ha? Ganoon din si Tito Sano Jr. ng Ipunan. Tito Sano Jr. ng Ipunan, congratulations. Ganoon din kay Dania Rose Degana. Dania Rose Degana ng NHA Kauswagan. Congratulations po sa inyong lahat. Yung mga pangalang nabanggit ko, mga nanganalo po kayo ng bigas at groceries. Bring your valid IDs to claim your prize. 48 minutes after 8 o'clock, another break is in queue. Uling mga minuto na ng ating programa. Kaya naman, sweethearts, padayon gyapo sa pagpaminaw, ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasiman ka, akin ka.
6: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.

32.7 Thunder FM kagaya di oras City, 33.7 Thunder FM Pukinon. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga din sa Museo for You, Eliza Maturan. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Giving way, syempre pa, giveaway sa ating susunod na programa, ang ating Music from the Heart program. Kasama naman si Dr. Hart at si George para sa ating mga paborito mga love songs. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, ha? Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Enjoy the rest of your Monday. Alam nyo, ako'y may kasabihan eh. Ako'y naniniwala sa kasabihang ang love life at ang daloy ng tropicos dito sa CDO, parehas lang, parehas na nakaka-stress. Di ba? Ganun talaga. Oo, kapag lalo na papasaway na. Padayon sa pagpaminaw ha, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Mas maraming Pilipino ang nagsabing mahirap at nakaranas ng gutom sa second quarter ng taon batay sa survey ng Okta Research. Batay sa sinagawang survey noong Hulyo 4 hanggang 11, 39% ng respondents ang nagsabing mahirap ang kanilang pamilya mula sa 35% noong Marso. Tumaas din sa 21% ang hunger incidents mula 17%, habang bumaba naman mula 24% sa 18% ang nagsabing hindi sila mahirap. Pinakamataas ang self-related poverty sa Mindanao sa 58%, habang nanguna naman ang balanced Luzon sa hunger incidents sa 27%. Ayon sa Okta, maaaring may kinalaman dito ang pagkakaiba sa presyo ng bilihin, trabaho, kita ng pamilya at iba pang panandaliang disruption. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Magandang umaga mga sweethearts. Unang araw ng Linggo, Lunes na Lunes. Sing init mga ngiti ninyo ang araw ngayon. Magandang ating panahon. Kaya naman dapat lang na mag-enjoy tayo sa mga love songs para mas masaya. Hello po, ito po si George and I'll be with you till 11 o'clock dito po sa ating programang Music from the Heart. Mga love songs na tutunaw, hindi ng inyong mga tutunaw ng mga negative feelings o mga negative vibes ayan, sa mundo. Oh, hopefully. Kaya naman kayo din ha, mga sweethearts. Be ready as we are gonna be talking about yung ating question of the heart. Ala! George, ayos sa bakay buntag pa. Pero pag-uusapan natin ang medyo makahinuktok sa inyo gamay. And that goes with this question of the heart of ours. Kayo ba para sa inyo mga sweethearts? Unfair ba para sa inyo o para sa iyo kung may feelings pa siya sa ex niya? Unfair ba yun? O kung may feelings pa yung partner niyo sa ex niya? Sige, tell us about it. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ating Facebook page, Hearts FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's start our day with a relaxing mood. Here's REO Speedwagon for you. Can't fight this feeling coming right next. You stay with me. Stick with us. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

Heart FM. Heart FM. Heart 92.7.

0: Nostalgic yung cellphone na yan. Good morning, Doctor.
1: Ha? Good morning, George. At syempre, masaya akong kasama kayong lahat on this great Monday. Today is August 24, 2026. Magkakasama tayo until 11 o'clock in the morning para po sa ating programang Music from the Heart. Alam ko, inaabangan niyo itong programang ko.
0: Yan, nag-stretching na sila kanina.
1: Oo nga, nag-stretching na ba?
0: Ano na naman kaya yung pag-uusapan natin?
1: Ano nga ba? Ano nga ba yung pag-uusapan natin?
0: Dr. Heart, yung mga sweethearts ko na hindi nakarinig kanina ha, nag-ating question of the heart, unfair ba para sa'yo kung may feelings pa siya sa ex niya?
1: Ay!
0: Alam mo kasi...
1: Pwede pala yung ganun.
0: Ay, Dr. Heart, bilang siguro itong taong ito ay naging parte ng buhay niya. Or ikaw din, baka ikaw nga din, eh, baka hindi natin alam, may feelings ka pa din sa ex mo. Pero malaking bagay na ma-bridge yung gap na yan between the two of you para hindi ka alanganin, hindi ka doubtful.
1: Uh-huh.
0: O yung parang, okay, so at least masabi niya, hindi naman super feeling-feeling, pero andun pa rin, nakasting pa rin yung taong to sa akin.
1: Ay. Alam mo, paano mo malalaman din?
0: Paano?
1: Pag nagsiselos ka pa rin, pag may kasamang iba yung ex mo.
0: Ay, kunwari kapag nasa, kunwari isang circle of friends lang kayo, ano?
1: Kunwari, nakita mo sa boulevard. Doon sa Higalay Market.
0: Kasi madaming tao.
1: Kasi maraming tao.
0: Siyempre. Maliit lang ang mundo.
1: Yan naman talaga yung pinupuntahan natin ngayon eh. Kasi yes, nga Higalay. Yes, We're celebrating Higalay Festival,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes. Biglang.
1: Dami kang makikita dyan.
0: Oh yes, nakasalubong mo.
1: Tapos biglang magkukurus yung landas ninyo. Diba?
0: Ano naman kaya yun? Parang pelikula. Basta stun ka siguro.
1: Diba? Baka hindi din. Depende din siguro. Pag, siyempre, sinasabi natin, nagkakaroon ka ng siguro ng feelings. Kahit konti, no? Let's sabihin natin. Ipokrito man tayo pag sinabi natin, wala na kagad.
0: Yes.
1: Kasi ika, base dun sa mga kakilala ko, sinasabi sa akin, kasi wala nga akong karanasan sa mga ganyan.
0: So may mga nakikiaw.
1: Mga sinasabi lang nila sa akin. Kasi nga daw, naging parte ng buhay nila yung taong yun.
0: At naging ano, diba? Din yun, naging parte din ng pagmamahal ng tao. So the way din siya magmahal sa iyo, naging parte din dun yung naging relasyon niya with this person.
1: Sinabi pa nga ng isang kakilala ko na talagang hindi naman sa lahat ng pagkakataon ng pagsasama ninyo masakit lahat.
0: Correct. May mga happy memories naman siguro kahit pa paano.
1: Makakalimutan yun. Sinabi niya sa akin yun. Oo. Diba?
0: Yes.
1: Pero may pero. Diba? Eto na ngayon si present. Diba? Hindi mo na kailangan imbalik ko ano ba meron. Kung nagkaroon kayo ng eksaktong closure.
0: Ayun, maganda yung naging graceful exit ninyo doon.
1: At least man lang walang hanging sa inyong dalawa. Diba?
0: Eh, paano kung ginos? Yung parang nawala.
1: Ilang wala na lang.
0: Parang
1: hirap
0: wala.
1: Hirap naman yan. May kakilala din
0: ako
1: ganyan.
0: Meron. Ay, wow. Ang dami mong kakilala. Pwede ba makilala yung kakilala mo?
1: Eto tanong ko ngayon. Kayo ba? May feelings pa ba kayo sa ex ninyo? Sweethearts?
0: Back to you.
1: Ayan. Paabot nyo sa amin. Ano po ang take ninyo sa ating question of the heart? Do text us through our text lines. The 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: At sa mga online naman, do visit our Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. You can comment on our post or message us through our messenger.
1: Oras natin, 9:14 in the morning. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok

0: Bulacanog, Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagandiyota City, 93.7 Heart FM Buginoy. Trying to get the feeling again. That's from Barry Manilow.
1: And that song was brought to us by Cedio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: 9:53 is our time. Still glued to 92.7 Heart FM. Of course, the program natin Music from the Heart. Dr. Heart and George.
2: Could you?
1: Gandang usapan ngayong Lunes to. Uh-oh. Yung ating question of heart. Pero kasi Dr. Heart, dalawang bagay lang kasi yung pagiging or my feelings ka sa ex mo.
0: Mm-hmm.
1: Number one, feelings lang na parang, you know, dun sa for the sake of the good old days.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Parang nandun pa rin yung special na feeling. Pero hindi ibig sabihin no, na you would pursue the person.
0: Aha.
1: Oh, parang,
0: kasi nga, base nga doon sa pag-aaral, George, normal lang na hindi agad mawawala yung nararamdaman mo doon sa ex mo, ha?
1: Oo.
0: Dahil nagmahal ka ng totoo. That's one very strong reason.
1: Correct.
0: Mm-hmm. Kasi nga, nagmahal ka, buhos na buhos ka doon sa taong yun, di ba? Ayan.
1: Genuine
0: so,
1: yung pagmamahal.
0: Siguro kaya, proseso din ito eh. You have to go through that process na eventually, makakalimutan at mawawala din yan.
1: Oo. At, and also, to add to that, kung hindi ka pa totally healed talaga, andun pa din yung attachment mo sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ayun nga, yung attachment naman kasi, may ano ka na nun eh, may intention ka na of getting back to the person.
0: Aha.
1: Yung, kahit na may kasama siyang iba, andun pa din yung feeling mo, andun pa din yung gigil mo na, ay, talagang dapat mapasa akin ka. Hindi
0: may
1: ka
0: attachment na ganun.
1: Oo, oo,
0: kasi
1: oo.
0: Nga, meron kayo, nagkaroon kayo ng malalim na koneksyon dun sa isa't isa.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oo.
0: Kaya nga, hindi agad nawawala yun.
1: Totoo.
0: Pero yun na nga, ang question of the heart natin is para dito sa present, di ba?
1: Yes, yes.
0: Unfair ba para sa'yo kung yung ex mo may feeling, yung present, yung partner mo ngayon, may feelings pa dun sa ex niya.
1: Ano kung, diba? Kung mag-confess sa'yo ba, yung parang, alam mo, nakita ko si ganito, ganyan. Parang may iba akong nararamdaman.
0: I know.
1: Di ba, given na, bakit pa, gaganon yung reaction natin, initial reaction natin eh, na, bakit may feelings ka pa? Eh, andito naman na ako.
0: Buti sana ko, nakita ko yung ex ko, nakita kami, alam mo, may feeling ako. Feeling ko, gusto ko siyang sabunutan. Diba?
1: No to violence.
0: Huwag namang ganyan.
1: Huwag namang ganon.
0: Hayaan na na mawala. Yung galit na yan na nasa puso nyo, kailangan i-release mo yan.
1: Diba? O kunwari ganun nga, yung example mo kanina.
0: Mm-hmm.
1: O yung nagkita kayo sa isang, dyan, sa Mahigalay Market siguro. Pagpalagay natin.
0: Balik na naman tayo ng Mahigalay Market.
1: Balik natin doon. Eh kung kaya mong umiti sa kanya at nangiti din siya sa'yo.
0: Uy, baka ibang signal yun, ha? Baka magandang ibang ano din. Baka ano isipin niya? Ay, bumiti siya sa akin uli.
1: Oo.
0: Ay, parang pero gusto niyang buhayin uli kung anong meron kami. Di ba?
1: Alam mo yung ngiting? Alam mo yung ngiting? Happy ako para sa'yo.
0: Ay, ano, talaga. Di nakita mo ba, ex mo? Ganun ba, feeling mo?
1: Hindi eh. Ano,
0: naman hinahatsit ka na naman yan?
1: Nabakasiyo tuloy sa akin.
0: Diba? Kasi nakita ko doon sa mga smile mo eh. Parang ganito, Dr. Heart. Oh. Pinapakita talaga niya sa akin kung paano siya nag-smile. Parang
1: Parang may na
0: parang based on experience talaga to.
1: wala na yung ngiting may romance, pero yung ngiting maligaya ako para sa iyo.
0: Mga tipong pag nakita kayo, eto na ako ngayon, tapos ibang ngiti yan eh. Ito
1: may,
0: lang naman sinayang mo.
1: May evil love pa yan eh. May even ngayon?
0: Ano ngayon? Sige, tingnan mo ako. Ito lang yung sinayang mo.
2: Could you
0: may abs na ako ngayon. May dati ab lang.
1: Ngayon abs na. Ngayon?
0: Tinangan natin reaction ng mga sweethearts natin, George. Ang dami ha. Teksa ka agad yung mga messages. Unahin natin sa ating text line mula kay 9269. Magpapabate. Gateway Taxi. Si Charles nakikinig. Good morning.
1: Good morning din sa Bahar family. Ay naku, matagal na itong nakikinig sa Bahar.
0: Ay oo.
1: Diyan sa may barangay Puntun.
0: Talaga.
1: Ingat po kayo. Magandang umaga.
0: Hoy Arabella. Hi to you. Ano to? Arabella Pastries,
1: si Arabella's
0: right?
1: Arabella's Pastries. Thank you ha.
0: Talaga.
1: Kasi nung Saturday may may blessing sila para sa ating birthday po.
2: Ay, talaga? Naku naman. Oh,
1: thank you po.
2: Ay, yung pala yun, yung masarap
1: yes.
2: na.
1: Yes, oo. Diba?
2: Matsalam, ha? Arabella.
1: Thank you. Yan, sa ating Lizelle Dikdikin ng Zulman Bulwa. Ayan, maganda umaga.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Lady M, good morning sa'yo. Sabi niya, para sa akin, it's a big and fair para sa kanyang present na karelasyon. Na naging, noon sana panakibutas lamang, no? Di niya inisip ang mararamdaman na may nararamdaman sa kanyang ex, no? Kahit sino naman masasaktan talaga. Galing kay Lady M yan.
1: Totoo yan. Mm-hmm. Totoo yan. Demsoy Robles, ano Dems? May comment ka?
2: Sige nga, tinakuha yung hugot mo, Demsoy.
1: Oh, gusto ko marinig eh.
2: Ayan. Wala naman kay 0804. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Mom George. Always dugo gapaminaw sa Heart FM. Ay, nakasigurado ito. Wala na, hindi mo na malalis ito. Oh. Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Buong Gales family yan.
1: Yes. Yes. Happy morning. 2745. Oh, si Rai. Lahat ng mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village Zone 8 Carmen na nakikinig ha, maganda umaga. Sabi niya, nangako magsama hanggang sa pagtanda, pero ang ending, sumama. Sa matanda. Ano na naman yung
2: ay, ganun?
1: Tisha Eatery, good morning. Magandang umaga. Hi to Mr. Ryder.
2: Yan. Sige, keep your messages coming ha. Yung ating text line po, dalawa po yan. Kahit saan po dyan. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At online ha, sa mga online sweethearts natin. Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Message na at comment.
2: 2 minutes before hitting 10 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7
4: CBOI Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation, our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganyo, and 93.7 Heart FM Bukinon, 10:37. Rita College with I Can't Afford That Feeling Anymore. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Kakasama tayo hanggang alas 11. Medyo dumadabi na din yung mga nagre-react sa ating Question of the Heart, Dr. Heart.
1: Oo.
0: Oh. Ang dami.
1: Gusto ko yung kanta, Can't Afford. Mahal na siguro yung kili.
0: Magkano per kilo?
1: Uy, nakakain ka lang na litson. Per kilo.
0: Shout out. Maraming salamat.
1: Unfair nga ba daw para sa'yo kung may feelings pa rin yung partner mo sa kanyang ex?
0: Pwede ba yun? Kasi nga, di ba, dapat nasa...
1: Pwedeng-pwede yun.
0: Oo.
1: Lalong nat hindi pa nakapag-move on. Di ba?
0: Oo. Kapag na nasa relasyon ka, kailangan magkaroon ng open communication.
1: Mm-hmm.
0: At dapat daw lahat-lahat sasabihin mo.
1: Ay, ganun.
0: Even sa mga ganitong bagay.
1: Pero minsan, meron din sila sinasabi, George, na parang, anong tawag nito? White lies, di ba?
0: Yes.
1: Na para wag na lang masaktan daw yung partner mo, di ba?
0: Oo. Pero alam mo sa sarili mo kasi, yung epekto nung tao sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung naging, siya yung naging reason kung bakit ikaw ay mas naging matatag at mas naging mature sa buhay. Kasi alam mo, bawat galaw mo, maalala mo siya, Dr. Heart. Kumari, ay, eto. Oo, sabi niya, ganito, turo niya sa akin, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Alam mo bakit? Ganyan yung napifeel mo. Kasi hindi mo pa lubusang tanggap yung nangyari sa inyo.
0: Oh.
1: Yung paghihiwalay ninyo. No, may mga bahagi pa rin ng nasa isip mo. Yung umaasa o baga tipo sinasabi natin, nakakapit ka pa rin dun sa nakaraan ninyo.
0: Diba? May attachment ka pa rin. At may hope siguro na sana naman, no, kahit papaano, makita niya na may impact pa rin siya sa akin. Kanya lang.
1: Mm-hmm.
0: May kanya-kanya na kayong buhay.
1: Oo. Uh-huh.

0: sitwasyon. Case-to-case basis, sabi nga kasi, pwedeng ikaw may feelings ka pa sa kanya, sa ex mo. Pero siya, nag-move on na siya sa'yo.
1: Ikaw na lang ngayon.
0: Ikaw na lang parang natitira sa relasyon. Nabilin ka.
1: Yan ang mahirap dahil masastuck ka dun. Hindi ka makapag-move on, hindi ka makapag-focus dun sa present mo. At maaaring magkakaroon niya ng problema dun sa kasalukuyan mong partner.
0: Correct.
1: Diba? O at kasalukuyan mong relasyon na rin. Diba?
0: Sabi nga nila, minsan may taong bagong dumating pero hindi pa talaga tapos ang nakaraan. Pero hindi ibig sabihin noon na niloloko mo na siya agad. Baka kasi may bahagi lang ng puso niya na hindi pa nakakaalis doon. Pero kung maintindihan mo, pwedeng handa ka magmahal, mahalin mo siya ng buong buo, even with that kind of situation.
1: Asya, tingnan natin yung mga reaction ng ating sweethearts dun sa ating Facebook page. May post po dyan. Saan ba ako magsisimula? Mula kay Mark G. Villanueva Hundinay. Sabi niya, sa akin, di naman unfair kasi tao lang naman tayo. Di natin hawak ang damdamin ng isang tao. Shoutout kay Jean Villanueva, taga Barangay Pagatpat. Hi po sa'yo.
0: Good morning. Sabi ni Regine Galenzoga, sabi niya, it's a tie.
1: Bakit daw? Bakit it's a tie?
0: Bakit it's a tie? Si Christine Canoy naman, for me it's unfair naman, pero wala tayong magagawa kasi feelings niya yan. Hindi natin madidiktahan yung puso niya.
1: Aha. Sabi naman ni Susan, ano yan, kake? Cake or kake? Sabi niya, for me it's unfair naman, pero ayun na nga, parang parehas lang din sila ng ano. Hindi daw madidiktahan pa rin yung puso niya. Galing ha? Magkaiba sila ng ano, pero pareha sila ng sagot.
0: Ito naman si Eulogine Acoderos Fabrogar. Ay, parang it's a tie din daw.
1: It's a tie din? Bakit? It's a tie sila.
0: Pare-pare.
1: Ayan. Sabi ni Salvo Mondihar, yes, unfair talaga.
0: Bakit naging unfair?
1: Bakit nga ba, Salvo? Yan.
0: Ako siguro dun sa mga taong may ano na eh. Ano mo yun, may experience na sa mga ganitong bagay. Nakaka-overthink din kasi minsan yung mga ganitong sitwasyon. Eh paano kung yun nga, may feelings nga siya, andun na tayo, may feelings. Eh paano kung may pagkakataon, mabigyan pa sila ng pagkakataon na ma-develop kaya?
1: Sinasabi ng iba, sinasabi nga ng karamihan doon sa mga nagre-react, di ba? Unfair. Unfair talaga. Kasi di ba, parang kailangan mo ituon yung pagtingin, yung focus mo, yung emotion mo doon sa kung sino yung present ngayon.
0: Correct. Diba?
1: So unfair, kasi nga, especially pag may feelings ka pa,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes.
1: So parang nakahati kahit papaano yung feelings mo
0: correct.
1: Towards dun sa present mo.
0: Yes.
1: Diba? Sana ibaling mo na lang lahat dun sa present.
0: Sa present.
1: Pero bahagi na lang. Siguro gawin na lang natin bahagi ng ating alaala.
0: Yes.
1: Magandang alaala. Sabihin na natin kung meron mang magandang alaala. Diba? Kasi hindi naman natin kahit nasabihin natin merong masakit na mga experiences, kaya nga naghiwalay kayo, kaya nga hindi naging mabuti yung inyong pagsasama at nauwi na nga sa paghihiwalay kasi nga, 'di ba, nasaktan ka, nasaktan both ways siguro, no? Pero kahit papaano, meron pa ring mga magandang alaala.
0: Yes. Andun pa din yung naging bahagi siya ng iyong pagkatao.
1: Ayun.
0: Naging bahagi siya ng character mo.
1: Asya, patuloy po kayo magpadala ng inyong mga mensahe at magbabasahin namin ni George lahat po ng mga reactions ninyo, inyong messages, ang take po ninyo, ang POV ninyo dun sa ating question of the heart. Again, for those who tune in late.
0: Ayan, ano nga ba, unfair nga ba para sa inyo mga sweethearts kung may feeling pa yung partner nyo sa ex niya.
1: Oras natin, 10:45. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo. Punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: You've lost at love and feeling. Daryl Hall and Janos right there. Ay, bakit wala na yung feeling mo sa akin? Kasi meron nag-haunt sa iyo dyan, sa isipan mo. Na meron ka pang feelings dun sa ex mo.
1: Ex na nga ni.
0: Ex na nga ni.
1: Ba, na para bang ano? Na para bang kayo pa rin, ano?
0: Ay, nako. Shout out ha kay Michael Jude Sabido ng M&R Taxi. Thank you so much for listening.
1: Ayan, 0261 naman. Sabi niya, George and Dr. Hart, ask ko lang if hindi ba awkward na naging kami ngayon ng ex ng ate ko.
0: Uy, iba din yan.
1: Teka lang, wala silang closure but my sister has her own family now. Uh-huh. At na-awkward din ako, naaamin sa kanya about her ex and me. At hindi naman sana awalang ako sa guy na na-betrayed ng sis ko, but we are deeply, madly in love with each other. Teka lang.
0: Iba din ito.
1: Kakaiba
0: din. Parang pelikula lang ang datingan.
1: Sabi nga, ay yung tanong niya kasi Dr. Hart, awkward ba? Ask ko lang ba? Hindi ba awkward na naging kami ngayon? Parang, siguro, I mean, it's a, di ba meron kayong tinatawag na bro code or yung male to male, parang unconscious agreement, yung mga ganong klase. Parang meron din kaming ganyan.
0: Meron din kaming ganyan.
1: May girl code.
0: Sis code.
1: Sis code pwede. Kasi siguro para sa akin ha, kapatid mo, ex ng kapatid mo na naging kayo ngayon, di ko alam kung ate mo ba, o ate ata eh.
0: Ate niya.
1: O ate.
0: Ate niya yung girlfriend ng boyfriend niya ngayon.
1: Oo. Mm-hmm. Parang
0: naging girlfriend ng
1: siguro
0: basta
1: to, yun. Oh, come to think of it, talagang awkward.
0: Oo naman.
1: Oh, awkward naman talaga din. Pero kasi ang pag-ibig, sabi nga natin, mahiwaga.
0: Aha.
1: Hindi natin nadidiktahan kung sino yung mamahalin natin, kung sino yung magmamahal sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung kayo naman ay genuine naman ang inyong pagmamahal, at andun kayo sa punto na wala naman kayong tinatakpan na tao. Sabi mo nga, ex na. So, perhaps your sister's...
0: Ito lang kasi yung sa akin ang take ko dyan, George. Kasi hindi...
1: Parang
0: hindi maganda yung paghihiwalay nung sister niya at saka nung ex niya. Nung ex ng sister niya, di ba? Kasi, di ba, wala silang closure. Pangalawa, parang na-betrayed ng sister niya.
1: Yung lalaki.
0: Di ba? So parang
1: parang
0: awkward nga talaga.
1: Awkward talaga.
0: Ganun talaga.
1: Kasi
0: mababalik lahat din, di ba?
1: Correct,
0: yung mga
1: correct,
0: nakaraan.
1: Correct.
0: Ganun. At syempre, hindi mo naman maiwasan na magkakasama kayong apat or kayong
1: syempre,
0: tatlo, sabi na lang natin. Ikaw, yung sister mo at yung boyfriend mo ngayon, di ba? Which is ex ng ate mo, di ba? Medyo awkward talaga yan.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Pero sabi mo nga, love is very powerful.
1: Yes.
0: Di ba? So as prayers too.
1: Correct.
0: Di ba? So pag-usapan ninyo na sister mo, maging open kayo sa isa't isa.
1: Correct.
0: Kadugo mo yan, iha. Ha?
1: Totoo. At hindi talaga may iwasan na talagang darating ang panahon na malalaman at malalaman niya yan. Pero para sa akin, this is perspective ko lang, ano. Mas mabuti nang manggaling sa'yo kaysa sa ibang tao.
0: Yeah. Iba pa yung magsabi. Tsaka ito, for the guy, hindi naman siguro natin masasabi na panakipbutas ka or what.
1: Correct, correct.
0: Kasi hindi malayong ma-in-love din yung guy dun nga sa kapatid. Diba?
1: Oh.
0: Kasi parang nandun eh. Kumbaga lalong-lalo na open ka na dun sa family. Nandun ka lagi, tapos nakikita mo yung kabutihan ng kapatid. Ito, ikaw nga, yun, 0261, di ba?
1: Although yung kanyang kapatid naman ay may family na.
0: Yeah.
1: May family. Pero, alam mo yung parang maalala mo lang dati na maliit, syempre ate mo yun.
0: Sa pelikula ko lang ito napapanood.
1: Pero ano ha, again, we don't judge, but we tend to see on the other side. Kasi ang pagbibigay naman ng advice, hindi naman yan yung dapat ganitong gawin mo. Lahat ilalatag natin at nasa sa inyo yung dalawa. It all boils down to you kung ano ang kailangan yung gawin.
0: Yeah. tingnan nyo lahat ng angulo, anong posibleng mangyayari, di ba?
1: Correct.
0: Kasi baka magkaroon din kayo ng lamat ng kapatid mo.
1: Oo.
0: Posible din yung mga ganyan, di ba? Which is ayaw natin na mangyari yung mga ganyan. Pag-usapan. At syempre, idasal.
1: Yes, yun ang pinaka-importante. Yung ipagdasal naman. Eto, si 5719. Karun lang yun, nag-chat akong ex. Nga nawala for almost 2 years. Love pa ba na ako siya? To answer the question, nihilak lang ko while driving. Nag-pray dayon ko. Naa naman good ko.
0: Bago na inlaban.
1: Eh, pa-request ako ng song. Ay, grabe na. Ito din sa kanya, no?
0: Grabe talaga yung Heart FM, ba?
1: Ay, si Doc, ano to? Si Doc Hover.
0: Ay, ganun. Ay, Doc, ha? Lumalab life ka din ngayon, ha?
1: Oo, ang saya ni Doc.
0: Talaga, kamusta? Uy, ano, di ba may event sila?
1: Yes, nung, kailan ba to? Nung Saturday. May play sila.
0: Sayang, sayang, hindi kami nakapunta. Sige lang.
1: Congrats, congrats, Doc. I know it was a successful one.
0: Yeah. Sino pa ba dyan? Mula kay...
1: Dito tayo. Tingnan natin.
0: Dito na tayo.
1: Ay, dito. Sa ating Facebook page.
0: Efren Wayan, good morning sa'yo. Maraming salamat for listening. Mula naman kay... Eto, may hugot si Demsoy Robles. Yeah, ha? Sabi niya, normal na hindi agad makalimutan ang nakaraan. Pero dapat marunong siyang maglagay ng hangganan at piliin kung mahalin ng buong buo araw-araw.
1: Ayaw.
0: At piliin kang mahalin ng buong buo araw-araw. Yun!
1: Dapat ganun. Despite of, hindi naman siguro nakakabagabag yung feelings niya sa ex niya. Basta alam mong kayo talaga.
0: Asha. Okay. Ayan na. Eto na. Eto, siguradong sigurado ako sa feeling nito. Feeling ko may mananalo. The prices rise overload na.
1: Feeling right. Blessed tayo, feeling happy.
0: Paikot tayo ng ruleta, George, kung saan manggagaling yung winner natin. Ayan na, inikot na nga ni George. Ay, sa mga mananalo ha, huwag kakalimutan, huwag palapasin ng 14 days. At syempre, when claiming your prize, magdala ng ID. Saban tumigil, George?
1: Dito tayo, napatigil sa Barangay Kauswagan.
0: Kauswagan. Alright, bumunot tayo. Bumunot ka na, George, mula sa dropbox ng Kauswagan.
1: At ang aking nabunot mula sa Barangay Kauswagan, ang kanyang address ay Pasil, Barangay Kauswagan. Congratulations, Jay Obshoma Anastasio.
0: Jay Obshoma Anastasio ng Pasil, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw po yung winner natin para sa oras na ito sa ating The Prices Rise Overload.
1: At yan po yatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: 11:04, magbabalik pa kami ni George. Final set sa ating programang Music from the Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM 가게엔 디오로 and 93.7 Hearts FM 북에논 ay ang hirap naman nun until I get over you. Magandang umaga sa inyo sa mga nakatulala ngayon dahil nga dito sa ating ano question of the heart din at sa ating usapan ngayong morning together with Dr. Heart. Ay, nakakahay naman talaga yung ating mga mga nakukuhang comments sa inyo, makuha natin mga ano, yung mga question din nila, Dr. Heart.
1: Mm-hmm.
0: Diba? May mga sitwasyon din silang parang i-share nila sa atin.
1: Oo nga.
0: Nila sa atin. Na tayo rin ay parang, na, I mean, related din naman sa ating question of the heart. Ano?
1: Alam mo, nakakataba ng puso for us, no? Handling this show, ganitong ating programa na Music from the Heart na pinagkatiwalaan tayo.
0: Correct.
1: May trust sila sa atin kaya sinishare nila sa atin yung kanilang
0: mga karanasan.
1: Experiences and syempre
0: yung mga bumabagabag
1: mga nangyayari sa kanila na ay hindi nila malabas, di ba? Kasi minsan kasi talaga tayong tao, no? Meron tayong hindi natin nalalabas na nandyan sa puso natin na talaga nakakabigat na ating damdamin na minsan bigla na lang tutuloy yung luha natin.
0: Correct.
1: Dahil hindi naman natin mailabas sa ating bunganga, sa ating mouth na ma-share natin dahil nga wala tayong lakas para, di ba, maikwento natin sa kung sino man.
0: Sa family natin.
1: Oo.
0: Sa mga kaibigan.
1: Bigla na lang tutuloy yung luha mo.
0: Oo.
1: Pero nandito si Heart FM, handang makinig sa inyo.
0: Kaya nandito po kami.
1: Sige, mag-wrap up na tayo.
0: Thank you sa lahat. Ito muna mga nalalabing text, Dr. Heart. We got from 8603. Paki-greet lang sa akong mga kauban karon nga si Mary Og, si RC. Papuntang CDO na Mino ng Heart FM.
1: Yeah.
0: Wari Bars, mag-ingat kayo ha. Thank you.
1: Ingat sa inyong biyahe. Wala naman kay 5574. Good morning, Dr. Heart. That's Witty George. Hi kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala. Kay Wilma Osorno at sa lahat po ng mga taga-kamamanan BBQ family. At sa kanyang cousin na si Camila Bentilo na naa din hirun o kang Marilyn Gonzalez and Clark Montibon.
2: Bakla,
1: para kilala ko itong mga ito.
0: Si Mami Amy. Thank you, Mami Amy Mayor Miles. Pagkita umaga sa inyo. And 1978 naman, greetings to Adrian Putayre. Ayan, sir, laban lang. Oh, talaga ba? We're so sorry to hear about that, ha?
1: Ayan. Sabi naman ni 3854, shoutout naman mga sastre sa Carmen, kang Jobo, Efren, Ramil, Joy, kay Gigi, Runel, and Wayne. Salamat from Dondon. Sabi niya, okay lang yan, basta magaling ka magtago ng feelings mo for good reason. Not unfair.
0: Ayaw naman. Pwede naman, di ba?
1: Pwede naman, itago mo na lang sa sarili mo. Di ba? Kung meron. Parawa na isa mo.
0: Correct.
1: Pero di mo ba alam, parang micro-cheating din yan.
0: Yes. Mm-hmm. So kasi, diba? Syempre, nasa ano mo yun eh. Mas para sa akin, it's better to be, honest at may open communication ka with your partner.
1: Ayun.
0: Di ba? 6896, sabi niya, para sa akin, it's unfair talaga.
1: Mm-hmm.
0: Pero wala akong magawa kasi feelings nyo yun eh. Beat lang ko sa Lusod family, dyan sa may Mars Laundry Hub, kay Richard, kay Anne, kay Crizal May, and Krisha May.
1: Yeah. Shout out din natin, George, mga friends natin, mga sweethearts natin sa Game Tech. Sa kanya mga kasama daw, si Habibi, Kenth, Edit, and ayan, sige, we'll try to play your song. Ricky, maraming salamat for listening.
0: Ito, 8706 naman. Uy, parang kasamahan na ito niya, no? si Kenth Edit.
1: Si Kenth Edit.
0: Magandang umaga sa inyo dyan sa Game Tech Only Fiber Patag Branch. Kay Habibi, kay Ricky, kay Mom Ching, at sa kanilang buutan na owner na si Sir Romnick Amarille.
1: Mm-hmm.
0: Good morning. Thank you.
1: Ayon.
0: No. Ay, kay Mami Nilda Padel, binabisi luto cake.
1: Hi.
0: Thank you.
1: Maraming salamat for listening. Wala na tayong oras. Magpapaalam na po kami ni George. Overtime na talaga kami. Sorry, Harvey Stone. Susunod na po si Harvey Stone, 11 until 1, para sa programang Music, Heartbeats.
0: Okay.
1: Mag-i-end na ng Music from the Heart.
0: Bukas ulit.
1: Si George, makakasama niyo mamayang hapon.
0: Mamaya po, Dear Heart, alauna hanggang alas 3 po tayo. Kita-kits.
1: Ayan. Ingat kayo sa mga feelings na yan, ha? Agree. Sa mga ex. Ayan. Baka lumago ulit. Naway, okay lang yan pag wala kang preference. Pero mahirap yung magiging resulta niya. Alright, magpapaalam na kami. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga messages, sa kanilang reactions. Doon po sa ating question of the heart. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Abangan si Harvey Stone. Bye for now. Take good care. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM ka Gandhi or 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest Nothing Sweethearts, 46 minutes after 11 o'clock. And that time check brought to us by Ophelia's Catering Services, City's most recommended catering. And also brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Happy, happy Monday sa inyong mga sweethearts. Kumusta po yung weekend natin? Sulit na sulit ba? So how did you spend your weekend? Paki-sulat ha, dapat 3 pages ha. Send mo sa akin. I-text mo sa akin. I-explain ko ano nangyari sa'yo nung weekend. Masaya ba yung weekend natin, sweethearts? Di ba? Oh, grabe, bibo na kayong Cagayan de Oro. Of course, ang ating Higalaay Festival is very fast approaching. And ano ba yung mga paghahanda natin, mga sweethearts ha? Meron ba tayong bisita from our province? And of course, galing sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Diba? At saka, sana mag-enjoy sila dito ha. Ako, ang daming artista, ang dami ding mga kasiyahan dito sa ating Higalaay Festival. Kaya maya-maya ha, mag-update tayo sa mga pangyayari at saka yung mga upcoming events natin para sa ating Higalaay Festival 2026. Batiin natin ng happy, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts na nakatutok na ngayon sa ating programa, ha? Eto! Oh, si yung mga sweethearts natin dyan sa may San Jose Seminary, kamamanan. Shoutout to Leia Bana Gagang, Kang Yasi Delmar, Joy Ethan Apolinar, Alec De Los Santos, and especially sa kanyang BFF daw na si Lola Amy Balumadres. And that's coming from Rosa Macha. Maraming maraming salamat sa iyo, Ma'am Rose. And happy listening din kay Demsoy. Maraming salamat, Demsoy, ha, sa pabati. At saka pasalamatan din natin ng Arabella Pastries. Nako, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, ha. At yung ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan. Oh, eto rin. Balos na yun, no, greet po si Lola Amy, ha. Kay Roxanne Macha. And of course, kay Lorimer Sakala, Wilma Ozorno, kay Camila Bentilio, at saka sa BBQ family natin si Minel, Susan, Kalel, Jessa, Kyler, Hayden, kay Princess Prime, Jim Cell, Samuel Musqueda, and also kay Mommy Marilyn Gonzalez. Happy, happy listening po sa inyo. Happy Monday sa inyo, mga sweethearts, ha. Maraming maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. Alright, oras natin, 11:48. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats on a Monday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
1: Makabuhay! Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Layunin ng Department of Agriculture Region 10 o DA-10 na itaas sa 90% ang rice sufficiency sa Northern Mindanao sa pagsapit ng 2027. Ayon kay DA-10 Regional Director Apollo Pakamalan, hindi sapat ang kasulukuyang lawak ng agricultural land sa rehiyon upang matugunan ang buong pangangailangan sa bigas ng mga mamamayan. Upang matugunan ito, nakatuon ang ahensya sa pagpapataas ng productivity ng palay na target umabot sa 5.2 na tonelada kada ektarya. Kasabay nito, palalakasin din ng DE ang produksyon ng iba pang food crops gaya ng kamote, saging at mais bilang mga alternatibong pagkain sa bigas. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, Honest Nantin Sweethearts, 23 minutes after 12 o'clock. Time to bronze was by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Ay, yung mga kumakain ngayon, sarap ng basoy, di ba? Grabe, at least tipid na, masustansya pa. Diba? Utan-utan sa takaroon, yung may malunggay. At saka kahit gamay rang subak, diba? Pwede na gani hipon or di kaya yung bulad. Nako, perfect na perfect. Yung sarap-sarap, diba? Oh, happy-happy eating sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may barangay Tablon. Shoutout po sa inyong lahat, ating mga sweethearts dyan, ha? At saka dito po din, dito din sa may barangay Agusan. Shoutout po sa inyong lahat. At yung mga sweethearts din natin, ha? Yung mga mekaniko natin. Nasa background tayo palagi. Kaya yung mga trabaho nila, walang back job. Nako, saludo tayo sa ating mga mekaniko, ha? So, gimekaniko ang Minika ni Monica. Shoutout sa inyo, ha? Ay din po sa ating mga drivers. Yung mga suki natin, ha? Yung mga naka-ali lang ngayon dyan sa may westbound terminal. Yung mga biyaheng painitaw. At saka yung mga probinsya natin dito sa Misamis Oriental. Shoutout po sa inyong lahat. And happy, happy listening din sa ating sweethearts dyan sa may promised land, Makasandig. At syempre naman, yung mga sweethearts natin, mga farmers natin dyan sa may Bukidnon. Happy, happy Monday sa inyo, diya, mga sir and mom. Maraming maraming salamat, ha, sa pagkikinig always. O siya, huwag kayong aalis, ha. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 12:37 ang oras natin, sweethearts. Yung mga nag-lunch break lang ngayon ha, nako, malapit ka ng malate. Especially kung umuwi ka pa ng bahay, magdo-double ride ka pa. But anyway, ingat ha sa pagbalik sa opisina ha. Happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may meron pa ba yung bangko ng Union Bank? O dati ba yung kikinig sa atin ha? Dyan po sa may Lapasan branch, happy listening po sa inyo. And of course, si Janice Moralde of John Dorf Barra Upol, happy listening po sa inyo. At saka si Josie Fernandez ha, balik trabaho na. Dyan po sa may Tumasako, yung Chokes to Go dyan. O, naglanog-lanog diya kanunay ang Heart FM, pati yung mga luton lang manok. Ako, nakikisayaw na rin. Happy listening po sa inyo. And also kay Ma'am Rose Baranda ng Shrimp Alley, dyan po sa may Regency Ipunan. At muli, pasalamatan natin ha, yung Arabella's Pastries. Maraming salamat po sa inyong libreng pala.

0: Ito na po ang ating The Prices Rise Overload. Mamimigay na naman tayo ng bigas at ating grocery items. Ito na, di na papipigil ang ating ruleta ha. Umikot na kaagad at pipili muli ng maswerteng winner. Ayun, dito tayo huminto sa may Barangay Bonbon. Winner natin galing po dyan sa may Zone 5. Congratulations kay Marie Corazon Modesto. Marie Corazon Modesto, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Nako, dalian mo. Kunin mo na yung premium name mo diri sa atong stasyon ha. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Kerman. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises where every piso gets more value. 12:52 oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandom? Doy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts, it's exactly 1 o'clock. Batiin nga pala natin ha, yung ating mga silingan diyan sa may Gracewind Hardware. Maraming salamat po sa pakikinig always. Hi din sa Mars Laundry Hub and of course kay Sir Edwin Amilao. Kumusta Edwin? Biyahe pa ba gihapon? O ingat sa biyahe ha. And also ang Arabella's Pastries, maraming salamat once again. At yung mga bumati sa atin ha, maraming salamat. Demsoy! Nag-enjoy si Demsoy kasi napunta daw sa Hiraya. Saan ba yung Hiraya? Diyan sa Claveria yata, di ba? Tama ba Demsoy? But anyway, hang on tight for George. Susunod na po siya sa kanyang programang Dear Heart. At syempre, magbabalik ako later at 7 o'clock para po sa ating programang Heartlines. Tumawag kayo ha para magiging happy na naman yung ating gabi. Paki-save yung numbers natin. 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Playing now a song from 98 Degrees. Sana hindi tayo abot nito ha. Grabe, napakainit. 42 degrees lang tayo dito ha. Oh, tsaka ingat lang palagi sa ating mga sweethearts ha. Huwag masyadong magbabad sa init. At keep yourself hydrated. This has been your friend Harvey Stone. See you later. Ito pa rin sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1:29 ng ating oras, mga sweethearts. I know. Napapa kayo dyan. I know. Katulgo na ba? Well, sweethearts, experience new star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Four more runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcore.ph. Ay! Lumiag, igay. Uy, maghilata ngayon. Mag-enjoy sa mga music. Kaya ako na bahala dyan. So, 3 o'clock because Dear Heart is up for you. Kaya naman, kayo, alam ko nagsisiesta. Alam ko nagpapahinga, pero kung may pa-shoutout ka, I got you. Gusto mo sample? Oh, hi kay Demsoy. Demsoy Robles. Uy, magandang hapon sa iyo, ha? Sa may maramag bukid noon. And also to 9963. Miss George, may hapon, over init ka ron. Si Ryan, ang Ritter Taxi, shoutout ko sa akong mga kauban na sina Sir Joel Adding na nasa may SM Uptown sa kanyang asawa na nagtatrabaho din doon. Oh, sa may si Dessa sa kanyang mga anak na si Kyle Desai and Ryan King. Tagang salamat. Thank you for always listening. Ate Arlene Abad Patriana Naminaw. Si Sir Eric Patriana Jr. At si Sir JP Galua. Happy birthday, Sir JP. Sa lahat ng mga nag-birthday din. You know the drill. Isang happy birthday po mula sa inyong Heart FM. And we wish you all the best in life. Sino pa ba? Meron pa? E-text nyo na ako para sa inyong mga pabati at shoutout sa 0917-1579-927-0961-8924-927. Our Facebook page, message me doon, follow, like, and share. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, vibing and relaxing. Let's do that together, shall we? And I will be sharing to you as well lahat ng mga kaganapan na abangan ninyo ngayon para sa ating Eagle Eye Festival. That and more dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Nagugutom? Tara na sa Honey and Joe's Food Hub. Sulit at masarap. Try our best-selling chicken strips, beef steak, at chicken adobo with meals starting at 99 pesos only. Perfect for students, families, at barkada. Masarap, affordable, at siguradong busog. Order na sa Honey and Joe's Food Hub. For deliveries and orders, call or text 0965-331-4801 or visit them at Rio de Oro Boulevard for the Eagle Eye Festival Night Market. Honey and Joe's Food Hub. Sulit sa presyo, sarap sa bawat kagat. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 146 and William Brothers. Did it just make you a little bit of emotional right there? Every day. With Can't Cry Hard Enough, naiyak ko na ang lahat. Wala na. Dry na, dry na. Ang mata ko. Tagtuyot na pala, no? Ang init sa labas. Anyways, that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At nag-e-enjoy tayo sa mga love songs. At ako rin ay nag-e-enjoy na magbasa ng inyong mga pabati dito. Ito si Ate Marifel de Quito Ahes. Uy, talaga ate. Sabi niya, superb kayo makarelax imong music. Sweetie George, share lang ko. So, question of the heart. Ganina ka, wala ko kaapas. Para sa ako, no, kung fair lang ba na may feelings pa ang partner ko sa ex niya. Na ilan sang... Sabi niya, na ilan sang dyan ako siya sa cruise. O ba ni Judas? Nabuang siya. Okay ra sa ako iyang past. Siyempre, may mga memories. At hindi naman basta-basta makakalimutan yun. Okay lang sa akin yun. Pero sabihin may feelings pa ay nabuang na. Magsabadaan. Kaya ako kaihatan siya. Shout out sa kanyang grabe ka palangga. All my life talaga. Gusto ko yan. Si Sir Rainier. Diba? Kabalo na kata. Thank you po ate. I love you too. Salamat, salamat sa pagpaminaw. Hi din kay Fern and Faith ha. Nakikinig sa atin ngayon. Magandang hapon. Ano nang ganap? Hala, I know, excited na tayo for the Eagle Eye Festival. Later on, I will be talking about kung ano bang magaganap, ano bang antabayanan ninyo for today. Baka naman bakante ka mamaya, makabisita ka ha. Laglaagi ang mga festivities ng Eagle Eye Festival. Of course, this is in celebration ng ating patron saint na si Senior San Agustin. Malapit na. Ilang araw na lang ba? O, di ba? Parang apat na araw na lang. Apat na tulog na lang. Pista na. Anyways, you let me know. How are you guys doing on this beautiful Monday? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Bilis, message na. At sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. I'll be back. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy lebon, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaan ngayon. Huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Ay, After the Love is Gone. That was by Earth, Wind and Fire. They want to give us the hits such as Do You Remember? By the way, that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And I'm off to give you more love songs hanggang alas 3 po ng hapon sa galandong na. Galandong na yun. Oh, ng ating hapon. Eh, sana naman, di ba? Hindi na ito matuloy sa ulan. Oh, sa mga aalis, sa mga babiyahe, mag-ingat, my heart. And my wishes of safe travels are with you. Sige, sige. Ano bang meron ngayon? Ano bang meron para po sa ating... Oh, mag-usap muna. Ay, ito muna. Bago ko... It is close. It is close talaga. Anyways, ito yung mga pabati muna natin. Mula sa ating text lines, 1061. Ayan, what's up, my heart FM? Kilala ko to. Kilala ko to. Si ano to eh? Si... Tawag nito si Frankie Du. Sabi niya, deserve na ako yung mo playlist. Gusto ko kalma ng Lunes. I got you. I got you. Okay, mag-alala. Basta pamparelax si George na bahala dyan, ha? And as what I promised you, let's talk about Eagle Eye Festival. O, diba? Oh, Agosto 22 ngayon and our fiesta will be on the 28th. What's up for today? August 24. Make it August 24. Ano ba meron today? Sayo Tabay Season 6 sa CDO Dance Festival Grand Finals happening now dyan sa may Ayala Mall Centro Event Center. And the ongoing fiesta sa Kaumahan Agro Fair and Garden Show hanggang sa 31 yan ha. Bisita na mo dyan. Support our local farmers and our local products sa iba't ibang lugar at barangay dito sa CDO at I think some tawag nito municipalities of Misamis Oriental are also joining with this show. Kaya punta na kayo doon. And also, Hala Kumbira 2026. This is a prelude to the 30th Kumbira. Namiss ko pumunta dito. Dati pumupunta ako dito eh. Ayan. Diyan sa may, sa mga participating establishments. You better check on it. At, ang ating Eagle Eye Festival Market. Diyan sa may Rio de Oro Boulevard. And the Eagle Eye Photo Contest Ops. Hanggang 30 yan na. Show your best shots. Mga sweethearts. At maraming pang-aabangan kasi mga core events natin will be happening in the coming days. And huwag kalilimutan, August 27, mark your calendars. Dahil magkakasayahan sa Chada Saya, Heart FM Chada Saya, dyan sa may Rio de Oro Boulevard, alas 7 ng gabi yan ha. Magkita-kita tayo dyan. Makipiesta saya tayo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yan ang ating mga text lines in our Facebook page. Shower me with your love sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 233. Magbabalik ako. Let's smile together dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa magpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidon, 247. Hala! Okay pa ba ta? Okay pa ba? Kahit super init na? Ramdam na ba? May mag-ingat talaga ha. Alam ko maraming ganap ngayon sa Eagle Eye Festival eh. O, diba? Huwag masyadong magpainit. Isod na magkasakit. George reminding you till 3 o'clock dito po sa ating programang Dear Heart. And that was Roxette with Vulnerable. I would like to dedicate this song kasi matagal niya na itong nire-request eh. Okay, Vera. Vera, para sa'yo to ha. And let's see sa ating text lines. Ito, we got one from 7551. Yes. Shoutout ko kay Ken Valmores na naminal sa maanindot ka sounds. Okay kayo. Ang heart ng radio ko. Oh, Heart FM 92.7. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. And to Demsoy, grabing pagpaminaw ni Demsoy. Oh, enjoy na enjoy. Salamat Dems for always tuning in. At abangan ha. Abangan talaga yung mga gusto makita yung kanilang favorite DJ sa Heart FM. At gusto makisaya. Ayan, this coming 27 yan ha. Diyan po tayo sa may tawag nito sa Rio de Oro Boulevard. I would like also to say hi and hello sa Honey and Joe. Sayang dagang salamat sa inyong laging pagpamina, sa inyong pagsuporta. Diyan din sila, nandyan sila sa Rio de Oro Boulevard. Oo, punta kayo doon ha. And it's about time for us to do some giving of blessings dito sa The Price is Rise Overload. Hala, eto na. Uy, ito na ba kaya yun? Sige, paiko tayo ng ruleta. Let's go. Ayan na, sa mga may entries. Oh, eto muna ha, sa mga hindi pa nag-claim. Ito yung mga winners kanina. Lita Montero ng Barangay Makasanji, Jael Momo ng E2M Taxi, J. Obshoma Anastasio, ay nag-claim na to si Sir kanina, dyan sa may Kauswagan, Mary Corazon Modesto ng Barangay Bunbun Zone 5. At ngayon sa ating pag-ikot, saan ba tayo bubunot? Makasandig. Okay na yung thank you. Ang kagwapo ng mga kending boys ngayon. Anyways, ito na. Ang nabunod ko, ang kanyang address ay Barangay Makasandig. Congratulations! Halika na dito, punta ka na. John Robert Namok. Congratulations! Ikaw ating winner. Magdala ng ID to claim your prize. Fifth floor, FICO Admin Building. Yung nasa Vamenta Boulevard, katabi ng West City Central School. O, nandito yung location ng studio natin, ha? Ay, kalimti. 14 days din ang ating claiming period. Mga sweethearts, ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Let's hear more until my final set. You better stay tuned dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.

92.7 Heart FM Kagendio and 93.7 Heart FM Bukinon. 4 more minutes bago mag alas 3. Papaalam na si George. Thank you po sa inyong pagsama sa akin all throughout the program. And tomorrow is gonna be another date. Thank you, 6951. Kamusta ulan na ba dyan? Hindi pa po sobrang init sa CDO. Regards lang po ha. Thank you so much. Hindi po alam kung anong pangalan mo. Ay, si Ma'am Nenen to. Nagang salamat ha. And I will be turning you over to Jason Steele. Siya na po ang susunod para sa Heart Afternoon Drive. Abangan ako bukas. Kami ni Dr. Heart. Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. At dito po sa ating weekday afternoon show, ang Dear Heart. Punuin natin na pag-ibig. Hindi nang galit ang ating mga puso. Ha? Yan ang aking bagong paalala. This has been George, manatiling nakatutok dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Itinalaga si Police Brigadier General Christopher Abrahano bilang Officer in Charge ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Pinalitan ni Abrahano si Police Major General Anthony Aberin na nagretiro na sa serbisyo. Danumpa't pormal lang pumupo si Abrahano sa kanyang bagong posisyon ngayong araw. Samantala, itinalaga naman si Police Brigadier General Aaron Mandia bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 10 o Pier O 10 kapalit ni Abrahano. Halos isang taon ding nagsilbi si Abrahano bilang Regional Director ng PRO 10 bago itinalaga bilang pinuno ng NCRPO. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayan di oras siri 93.7 FM kaginoon. Hey, that's Kahel na Langit. A song from Mackie for you. At 28 minutes and 3 o'clock. Contract brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And also brought to you by Frasca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Magandang hapon muna. I-shoutout natin yung mga sumusunod, oh. As always, oh, kadikit na palagi kapag nandiyan na si Jason Steele, nandiyan na rin si Tatay Nicolas. Ang aking adopted father. Lagi yan. Oh, sobrang kasunod agad ng unang adlib ko. Tatay Nicolas Gales yan. Magandang hapon mo, ha. Good thing. Oh, na meron talaga tayo dyan sa Barangay 17. Magandang hapon sa inyo. Anong merienda dyan, ha? Ah, si Tatay Nicolas eh. Kapi-kapi. Kahit mainit ang paligid. Alam niyo naman mga Joe, may edad na, di ba? Oh, kahit mainit ang paligid, kapi-giyapon. Kapi is life. Wala nang sasarap pa sa meriendang kapi. Dem sa Robles, maraming salamat din, ha? Mayang hapon, di handa pita kung nasan ka man sa mga oras na ito. Abangan mamaya ang ating draw ng bugas at grocery sa mga sweethearts. Siyempre pa, we'll be re-announcing also those names na mga nabunot na, nanauna, na nakadaug-daug bugas at grocery. So you better stand by for that. 29 down 3. Saglit lamang, a few reminders for you. Magbabalik pa tayo with more. Mayang hapon sa tanan. Padayo lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung freska tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng freska tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng freska tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: 92.7 Thunder FM kaganya di ore seri 93.7 Thunder FM booking on the fate of Ophelia Taylor Swift at 42 minutes at 3 o'clock. Dance was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo namin at CCS Idol Cheese Dog Ever versus previous formulation. Magandang hapon muna. Dami pala nag-message. Geraldine Anastasio, marami salamat po sa inyong pakikinig. Karating kay Eddie Kinya. Ay, maraming TY sa Pagpaminaw, ha? Sama kayo lugar nandun. Oh, thank you so much for always listening. Tepsen Robles, magandang hapon din. Thank you, ha? Oh, merienda na. Ano pa nga ba? Inintay natin. Maraming naghihintay ng merienda kung saan-saan man yung lupalop kayo nandun. Eh, magandang hapon po sa inyo lahat. Maybe you're kind of waiting for someone. Pag someone, alam nyo na, yung mupalit na. Pero pag something, talking about merienda. Magkaiba yan eh. Someone na mag-buy ng something. Somehow it's related, right? Magandang hapon sa lahat ng mga drivers, sa ating mga motorista, sa ating rumara, sa ating mga lansangan, maing hapon! Sana naman, hindi pa kayo nagugutom. Pero imposible, ano? Pag mga ganito mga oras, sigurado gutom time na yan eh. Sa lahat ng mga drivers natin. Sige, tabi muna ng konti lang. Stretch ang mga legs natin. Stretch ang mga katawan sa may merienda. I-stretch ang ating mga chan. Siyempre, mabubusog eh. Abangan natin mamaya yung mga pangalan ng mga nanalo, sweethearts, ha? Abangan mo lamang yan, alright? Commercial break muna tayo once more. Magbabalik ba tayo with a whole lot more? Apadayon lang sa Pagpaminaw, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko!
1: Heart 92.7
2: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?

0: 92.7 Thunder FM again, the Order City 93.7 Thunder FM. Good day. We get 13 minutes after 4 o'clock. Paro-paro song from Beanie. By the way, ang oras ang ibinigay at isa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oh, magandang hapon po sa inyo. Second and also the last hour of the program. Ngayong hapong ito ng Lunes. Ah, bilis ng araw, ano? Parang kakasimula lang ng ating umaga, ng Monday. Ngayon, hapon na agad. Namalayan nyo ba na afternoon na agad? Parang hindi, ano? Parang kagigising ko lang kanina lamang ng umaga. Nag-program ako karang kanina lamang, ha? Kanina umaga. Tapos ngayon, uy, alas 4 na. Hapon na, papunta na naman tayo sa gabi. Ano ba yan? Napapansin nyo ba yun, mga sweethearts? Di ba, yung parang tipong, uy! Ang bilis ng pagtanda ng tao. No, ganun talaga, no? Ilang araw na lamang, mga sweethearts. Naku po, kumusta naman yung ating mga pagkikipiesta. Yung ating pag-celebrate ng Higalaay, ha? Naku, yung kalilimutan na sa darating na August 27. Diyan po sa may Rio de Oro Boulevard, ha? Nandiyan po ang Hard FM. Yan po yung Hard FM, Chada Saya. Naku, marami po mga banda. At saka marami mga papremyo sa inyo. Naku, what a variety show ang inyong masasaksihan. Malupit yan. Kaya naman, inimbitahan namin ang lahat. Kasya tayong lahat doon. Pupunta na tayong lahat, ha? Diyan po yan sa may Higalaay Market, sa may Rio de Oro Boulevard. Sa darating na August 27. Alas 5 pa lamang ng hapon, magsisimula na tayo para talagang party-party na agad. Diba? O hakutin ang mga dapat hakutin. Magandang hapon muna. Isang shoutout naman dyan. Yung mga taga Novo Department Store. Kamusta po kayong lahat dyan? Ano merienda ng mga taga Novo? Ha? Maraming tiwaya sa inyong pagpapinaw. Mga taga SMK, ukay-ukay, maraming salamat din sa inyong pakikinig. Sana'y maganda ang inyong mga hapon dyan. At syempre ba, magandang hapon din lahat ng mga sweethearts natin sa may Carmen Public Market, Nery's Carinderia. Thank you, ha? Talaga naman, mula umaga hanggang hapon, hanggang merienda, hanggang dinner pa siguro. Oh, naka-Hard FM sila. Ang Dunkin' Donuts. Oh, magandang hapon din sa may Aurorama. Ang lakas ng kanilang monitor. Oy, good afternoon! TY. Yun na lang talaga nasabi, ano? TY. 15 minutes after 4. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Ako po si Jason Steele, ha? Padayin sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Shut the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM ka gyan de aur city 93.7 Thunder FM ki no we got 32 down 4 o'clock it's a miss Rob Daniel for you. Dance was brought to you by Fresca Tuna. Go go go sa sulit 27 pesos SRP lang. Oh, ito, magandang hapon ha. Isang shoutout naman dyan, Jason Steele. Oh, ito na, isang shoutout ko lahat po ng mga nakikinig sa atin all the way from Camamanan area sa may Bontong Piot. Kamusta po kayo lahat dyan? Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dyan, Tapita ha. Uy! Talaga naman, lakas ang kanila mga radyo, lakas ang kanila mga monitors. Ito na, magandang hapon din, Jason. Pwede ba i-shoutout mo ang pinakamamahal na si Leslie at saka si Andeng. Uy! Baka malamang kasama yung isa, yung Andeng. Kasi kung dalawa, dalawa yung pinakamamahal mo. Malamang sabit lang yung Andeng. Thank you ha, sa inyo magpaminaw ha. Sa area kayo, lagyan nyo ng lugar. Para at least alam ko, di ba? Para alam ko at may idea ako kung nasa ang lugar may nakikinig, di ba? 33 minutes after 4 o'clock. Ito muna, bago kayo malisan yung mga bahay ha. Alamin mo na natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HPG Noel Kumpatiaran ko ng Heart Taxi. Magandang hapon, Noel.
2: Magandang hapon, guwapong Jason Steele. Magandang hapon, si Heart. Sa mga pangunahing kalsada po dito sa syudad ng Cagayan de Oro, itong Bell Street, Coral Street, saka Osmeña Street, may pagbagal at pagdami na yung mga sasakyang dumadaan dito, papasok at palabas. Yung Giarpola Street naman, papuntang Kugon, Katampaman, hanggat sa Mabigat. Paglagpas naman papuntang Giarpola Station, going to Galaxico sa maluwag pa yung kalsada dito, mga Katampaman lang yung salo ng sasakyan. Pero pagdating ng highway, papuntang Kugman, Gusa, dito na nagkukumpul-kumpul na yung mga malalaking truck, marami na yung papasok at marami yung palabas.
0: Ayun na.
2: Marami na yung nagbibilis-bilisan na takbo, lalo lang yung mga motorsiklo, dahan-dahan lang po.
0: Lako, hinay-hinay lamang. O siya, sige, maraming salamat sa iyong report. Ingat sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, HBG Noel, Kumpati Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kalsadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Kumbate Arancon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic kami.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM kagayan de oro city 93.7 Hot FM moving on saksihan lang isang from December Avenue at 3 more minutes before 5 o'clock ako po'y magpapaalam na maraming salamat po ha sa lahat naman sumama sa akin from 3 o'clock until 5 thank you very much I'll see you guys again tomorrow alas 6 hanggang alas 9 ng umaga ay huwag niyo kalimutan i-follow ako sa akin Facebook page ha Jason Space Heart FM. Enjoy the rest of your Monday afternoon, mga sweethearts. Padayon sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 6 o'clock.
2: Heart FM News Update.
3: Nasungkit ni Crizel Jane Vitorillo Torres ng Barangay Tablon ang corona bilang Miss Cagayan de Oro 2026 sa ginanap na Coronation Night sa Limkit Kay Mall Atrium nitong Sabado ng gabi, Agosto 22, kung saan iginawa din sa kanya ang mga special title na Miss Shao Bella at Ambassadress of VJ and Pastel 2026. Samantala, itinanghal na first runner-up si Noreen Ashley Cabonialda ng Barangay 17, habang second runner-up naman si Susmita Sheen Itom ng Barangay Kugman. Si Erica Gabuta ng Barangay Lapasan ang nakakuha ng third runner-up, habang si Trisha Salvani Abalos ng Barangay Carmen ang fourth runner-up. Nagpasalamat naman si Torres sa naturang oportunidad at tiniyak na kanyang taus-pusong gagampanan ang naturang corona. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na!
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
0: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.
7: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:13.
1: Heart 92.7.
2: CDOI Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang Idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe, mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa, unaman ni oy. Unsa, unaman ni oy.
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM time. It is now 7:30.
1: Heart 92.7.
2: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Nabihan naka successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na moabot sa imong kinabuhi.
3: May buhay sa makabuhay!

0: Strata by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.
6: This is Heart.

0: Heart FM Time. It is now 12:30.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM Time. It is now 12:30.
1: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:34. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:33. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:34. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:35.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
0: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Nagugutom? Tara na sa Honey and Joe's Food Hub. Sulit at masarap. Try our best-selling chicken strips, beef steak, at chicken adobo with meals starting at 99 pesos only. Perfect for students, families, at barkada. Masarap, affordable, at siguradong busog. Order na sa Honey and Joe's Food Hub.
0: For deliveries and orders, call or text 0965-331-4801 or visit them at Rio de Oro Boulevard for the Higal Eye Festival Night Market. Honey and Joe's Food Hub.
2: Sulit sa presyo, sarap sa bawat kagat.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM pagidon bigya 13 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pag nag-qualify, magandang umaga po. Kamusta po ang lahat? Ito, brand new day today. Araw ngayon ng Tuesday. Happens to be the 25th day of the month. Agosto 25, 2026. Aba, dalawang araw na lamang, Civic Military Parade na sa ating Hijalay Festival. Nako! Dalawang araw na lamang. Nako, ang saya-saya na naman natin dyan sa Maria de Oro Boulevard. Magandang morning! Ano pa nga ba? Ay, panibagong blessings na naman ang ating inihintay, no? Diba? Nangandoy na sa da. Ang dami natin mga gusto. Ang dami natin mga panalangin. Pero teka muna. O, sabi nga natin, ang unang hakbang para matupad natin ang mga pangarap natin sa buhay ay ang gumising ng maaga. Look at you. Ano, nakabata na gani ka, pero wala pa ka nibangon. bangon na, para one step closer ka na sa inyong pangarap. Kasi daw, ang tao may pangarap, na, nakabangon na, nasa kusina na, nagluto na, nagkaon na, diba, nagpiprepare na para pumasok. Eh, ikaw, nakahigda pa. Mukhang ayaw mo matupad yung pangarap mo, ha. Jason Steele, ang inyong kapiling hanggang 9 o'clock. Dali na, text mo ako. 0961-892-4927. Formally, binubuksan ko na yung ating text line para naman sa inyong mga shoutouts. Again, it's 0961-892-4927. Oops! Ang dami kong ipamimigay na bugas at groceries ngayong umagang ito, sweetheart. Dali na, swerte mo na. Today is your lucky day. Okay? 14 minutes after 6 o'clock. Uy! Ang oras niya natin sa atin ng Shopee. Enjoy sunit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG 2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro, 93.7 FM Bukidnon. Hey, the celo. Sige, nagyaw-yaw silosa, oh. Huwag kang siloso. Diyan ang mga atake yan, eh. Kapag ka umaga, yung pag-ising mo, hoy! Kinsa na sa dne? Mga ganun tipo, ano? Talaga naman. Alam niyo, para hindi umatake yung mga pag-selos-selos na yan, ganyan. Oh, huwag kayong bumisita sa mga social media accounts ng inyong mga pares. Ha? Mind your own business. Pero paano pag wala kang business, ano? Sabi ng iba. Usang i-mind ako, wala mo kay business. Then, I'm talking about those Facebook accounts. Diba? Mga messenger, telepono. Ay, naghilamting si Lo, sabaya ka. Nangita lang ang bikil ba? Diba? O nangita nyo ang problema ba? Sabi nga doon sa kasabihan, what you don't won't hurt you. Eh, yung iba naman, alam niyo naman sa banan niyo yan, alam niyo naman sa paras niyo yan eh. So, talagang feeling mo talaga may ginagawa talaga, talagang gagawin niya. Pero kung mabait naman talaga, huwag mo nang pagdudahan. Kailangan full trust lang yan. Sasaba. Pasasaan ba? Kahit anong tago niyan, malalaman. Magandang umaga sa'yo. Sige na, huwag ka na magselos. Himas-himas na lang ba? Sige, tanday-tanday na lang. Ano ba? Kayong umaga. Ay, pamahaw na mo. Sige, magtanday diha. Magtakang ng tubig ha. I mean, magpainit na kayo ng tubig. Siyempre. Mag-almusal. Pero bago mag-almusal, kailangan magluto muna kayo ng inyong almusal. Diba? Magandang umaga, Ginamam Christine. Maraming sinamat po sa inyong pakikinig ha. Thank you so much for always listening. All the way from Marabag, Bukidnon. Yung mga taga-kamamanan, gising na gising na. Good morning, Kina Roxanne Mancha. As early as 5 o'clock or 4 o'clock, I guess. Ay, gising na gising na sila. Magandang umaga, Kina Lorimer Sacala, Kina Wilma Osorno, Kina Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, kay Dino at saka Sabel, Marisa Truin, magandang umaga, kay Leila, kay Lorna Bismanos, kay Lilia Sususco, Menor Dismo, Samuel Busqueda, kay Charo Dumalaga ng Baramag, ang BBQ family, nakikinig din sa atin. Good morning! Ay, kay Arabella. Arabella, magandang umaga. Mga taga-ipunan nito, good luck sa examination mo today, ha? Ayun nga pala, exam week ng mga students ngayon. Yung mga estudyante natin, yung mga chikiting natin, pakigising na. Sana naman gising na. Ano? Kasi siyempre, maliligo pa. Mag-aalmusal pa yan habang nakapikit. Diba? Tapos, kailangan mag-review ng konti sa notes. Para ma-refresh sila at ready na sa kanilang examination. Ako, linggo po nga pala ng examination ngayon. B&R Store ng Buara Punton CDO. Good morning! Maraming salamat sa inyong pagpamina. 6:30 na. Time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magpapalik pa tayo with more. Mga sweethearts, standby lang ha. Padayin sa magpamina dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
1: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Nangita

0: 92.7 FM Ginoon, eh, that's touch. De isang touch lang. Huwag sobrang dami din ang touch. Eh, teka muna. Hindi kayo makakabango na maaga. That's a cat's eye for you. That's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Isang magandang kumaga. Oy, shoutout sa lahat ng mga nasa palengke sa oras na ito. Good morning. Namamalengke ka? O ikaw yung nagtitinda dyan sa palengke na magandang umaga sa iyo. Kaway-kaway naman dyan sa mga customers mo. O yun o. Sa'yo mo. Tsaka magsabi sa kanila ng good morning customers. Alikdiri. O guwapa-guwapo. Ganon. O para lumapit sa'yo. O, tapos mag-smile ka. Kasi as early as right now, dumadagsa na yung mga tao sa mga palengke. At syempre pa, nako, mas lalapit sa iyo kapag naka-smile ka. Yun! Hindi naman yung smile ang binibenta. Well, aside sa fresh na fresh, at saka mura ang iyong binibenta, ng isda ba yan o karne o kung ano man sa palengke, naka-smile ka pa. Sabi nga, napaypakapin o na-smile. Huwag nyo kakalimutan, yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung pakapin na smile na ibibigay mo sa iyong sweetheart. Sweetheart pa na rin yan eh. Diba? Isang magandang umaga mo, talking about palengke, ang Marlong RM Station sa Maykong Good Public Market. Nagpainig na ng kanilang mga napakasarap na RM. Good morning! Magandang umaga rin sa lahat ng mga nandiyan sa Maykarmen Public Market. Good looking people! Maraming salamat ha. At dyan sa may kagunan ng Lube, ang Bangkyao family, maayong buntag. Maraming salamat ha. Talaga naman, nagising na ba? O, ito, good morning din. At dyan sa may Jomar Store, yung bilihan ng mga tinapay. Yun! Ang dami mga masasarap na tinapay dyan. Neris, kaling diriya, kumusta naman ang mga nama? Howdy ha. Ah, maraming salamat ha. Good morning na good morning. Napaka-festive ng ating feeling. Ano? Di ba? Di ba ngayong umaga, di ba? Eto na muna. Teka muna, sulitin na natin. Mamigay na rin tayo ng pampremyo. The price is rice overload na. Mamigay tayo ng bugas at groceries. Eto na ha, pinigay natin ang ating benamanong lugar. Ang aming studio nasa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy! Ato ara, patag. Mga taga-Patag, paminaw! Buno tayo sa trapag sa Patag. Uy! Ang nakasulat ay Patag. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Patag, Christian Lapis. Oh, Christian Lapis, congratulations sa iyo ha. Nakadaog kag bugas at groceries. Pumunta ka dito ha. Gulat minimo. Pero dahil sa mga winners mo na din, kay Lita Montero na Makasandig. Lita Montero na Makasandig. At Jael Momo ng E2M Taxi. Congratulations ka na din kay Jay Obshoma Anastasio. Ng Pasil, Kauswagan. Marie Corazon Modesto ng Bonbon Zone 5. That's Marie Corazon Modesto ng Bonbon Zone 5. John Robert Namok ng Makasandig. At Maria Fe Mabilanga ng Upper Nazareth. Yung mga pangalan na banggit ko, magdala ng ID at maklaim na ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Congratulations. Sabay nyo, ang ating The Price is Rice Overload. May naman ang winner pa lamang yan. Marami pang susunod na maya-maya. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace gets more value. Babalik pa tayo with more. Standby lang, mga sweethearts.
1: Park 92.7. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Shut the heart!
12: Can you feel my heart?
0: This is
13: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal. Impeachment trial ni VP Sara Duterte posibleng umabot hanggang Pebrero.
16: DOH natanggap na ang 27.4 billion pesos na pondo para sa medical assistance program.
15: Sa balitang nasyonal pa rin, majority senators suportado naman ang afternoon hearings para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
16: At headlines sa ating balitang lokal, ilang kalsada sa CDO isasara para sa Higalaay Street Dancing.
15: Sa ating balitang lokal pa rin, DepEd CDO nakaantabay sa go signal ni Mayor Clarence sa UI para sa granular class suspension.
16: At seguridad sa Nazareno Church pinaigting kontra pagnanakaw.
15: Samantala sa balitang lokal pa rin, US Embassy nililaw naman ang presensya ng mga sundalo sa San Gia Steel.
16: At headline sa ating balitang Bukidon, 21 barangay sa Kibawi itiniklarang drug cleared.
15: Samantala naman sa balitang Bukidnon pa rin, banking transactions posibleng maapektuhan sa magpapaliban ng BSKE.
16: At 46 na individual arestado sa 40 operasyon kontra droga.
15: Sa balitang Mindanao, Davao del Norte, tututukan ang produksyon ng livestock at poultry.
16: At headline sa ating balitang international, World Humanoid Robot Games ginanap sa China.
15: Sa iba yung dagat pa rin bansang Syria, umaasa magpapatuloy ang negosasyon sa Israel ukol sa security deal.
16: At headline sa ating balitang sports, PNP officer nag-uwi ng 2 medalya sa Muay Thai sa Thailand.
15: At ating showbiz balita, Filipina singer nag 4-chair turn sa The Voice Australia.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. May buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Agosto 25, ngayon taong 2026. Ang alam po na buong puwersa ng Hard FM News Department at ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
16: Nel Arshaga.
15: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
3: Hard FM, Balitang Nasyonal.
15: Oras natin ngayon, 21 minuto magkalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Posibleng umabot hanggang kalagitnaan ng Pebrero sa susunod na taon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung magpapatuloy sa kasalukuyang bilis ayon naman sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni Court Spokesman Reginald Tungol na nakadepende sa prosecution at defense ang magpapabilis ang paglilitis, lalo na sa presentasyon ng mga testigo at ebidensya. Mayroon 27 testigo ang House of Prosecution sa kanilang pre-trial submissions, kabilang na si Colonel Raymond Dante Lachica. Ayon ba kay Tungol, maaaring mapabilis ang proceedings kung magkakasundo ang 20 na bawasan ng mga testigo o gamitin naman ang stipulations para hindi napatunayan ang ilang facts at ilang mga dokumento.
16: Hard FM, balita. Sa unay naman na balita, malugod na tinanggap ng Department of Health o DOH ang pag-release ng Department of Budget and Management o DBM ng 27.41 billion pesos na pondo para sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MIFIP. Ayon sa DOH, makatutulong ang pondo sa mga Pilipinong may kritikal na pangangailangang medikal. Karamihan sa pondo ay dadaan sa Centers for Health Development upang maabot ang mga pasyente sa iba't ibang probinsya, hindi lamang sa malalaking ospital sa Metro Manila. Palalakasin din ng DOH ang electronic MIFIP sa pamamagitan ng eGov.ph para mapapabilis at mapadali ang pagproseso ng medical assistance. Ang 27.41 billion pesos ay bahagi ng 56.1 billion pesos na MIFIP allocation sa 2026 General Appropriations Act. Layunin ng programa na matulungan ang tinatayang 3 milyong pasyente sa mga health facilities sa buong bansa.
15: Para sa 7:23 na nagmamadaling umaga, pangulisan ng ating balitang nasyonal. Karamihan umano sa mga senator judge mula naman sa majority block ang pabor sa paglipad sa alas 12:30 ng hapon na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte simula naman sa susunod na buwan. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, maaaring ilaan ang 10 a.m. hanggang 2 p.m. para sa legislative session at simulan ng impeachment trial alas 12:30 ng hapon hanggang alas 7 o higit pa. Sinabi ni Lacson na maaaring umabot hanggang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi ang paglilitis kung kinakailangan at wala ng pressure na tapusin ito sa itinakdang oras. Formal na tatalakay ng panukala sa caucus sa mga senador sa susunod na linggo kung saan kukonsulta hindi ng minority block. Kung maaaprobahan, maaaring i-anunsyo ang bagong schedule sa darating na Agosto 26.
3: Hard FM Balita.
15: Alas 7:24 na nagmamadaling umaga, sumainyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Hard FM Balitang Lokal.
15: Sa ating balitang lokal, isasara at isasailalim sa pansamantalang rerouting at pagbabago ng daloy ng trapiko ang ilang kalsada sa syudad sa darating na bukas, Agosto 26. Ito'y simula alas 2 ng hapon bilang paghahanda sa Higalay Street Dancing Competition. Kabilang sa mga kalsada maapektuhan ang CM Recto Avenue, Don Vela Street, Burgos Street, Tiano, Bro Street at iba pang pangunahing kalsada sa sentro naman ng lungsod. Magpapatupad din ang no entry, no parking at one-way traffic scheme sa ilang bahagi ng mga kalsadang sanggop ng nasabing aktibidad. Pansamantalang pagbabawalan ng mga cargo at delivery truck na dumaan sa CM Recto Avenue at City Street habang sinasagawa ang street dancing. Pinapayuhan naman ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta at sundin ang ipinatutupad na traffic rerouting scheme ng Regional Traffic Authority upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng trapiko. Alas 7:25 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa pag-antabay po ng DepEd-CDO sa go signal ni Mayor Clarex. Ha? Ito'y para naman sa granular class suspension. Mahalaga ang balitang ito, ha? Kaya naman, napakinggan natin ang nilalaman ng balitang ito sa pamagitan po ng ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye!
11: Kanta by ang Department of Education o DepEd ka-20 oras sa magiging advisory ni Mayor Clarix Uy kaugnay sa posibleng pagbibigay ng otoridad sa mga school principal na mag-suspende ng klase dahil sa matinding init ng panahon. Ito ay matapos ang isinagawang pagpupulong ng DepEd CDO, City Disaster Risk Reduction Management Department, City Health Office at JR Borja Hospital upang talakayin ang mga kinakailangang hakbang para maprotektahan ang mga estudyante at school personnel. Ayon kay Ryan Blanco ng DepEd CDO, hinihintay pa nila ang good signal ng alkalde para sa posibleng pagpapatupad ng regular o school-based class suspension sa mga paaralang higit na apektado ng mataas na temperatura. Ipiniliwanag ni Blanco na magkakaiba ang kondisyon ng bawat paaralan kaya mahalagang isaalang-alang aktual na sitwasyon sa bawat lugar bago magpatupad ng suspensyon. Binigyan din ng opisyal na ang pangunahing layunin ng hakbang ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at personnel lalo na sa harap ng patuloy na matinding init ng panahon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
3: Heart FM Balita!
15: Nagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM Balita!
16: Samantala, pinaigting ng Nazareno Church sa Cagayan de Oro City ang kanilang security measures kasunod ng mga naitalang insidente ng pagnanakaw sa loob ng parokya. Ayon kay Reverend Monsignor Nathaniel Lirio, parish priest ng Nazareno Church, nakaranas na rin sila ng katulad na insidente sa nakaraan, kabilang ang pagpasok ng mga hindi autorisadong individual sa mga kwarto ng mga pari. Dahil dito, mas mahigpit na ngayong minomonitor ng parokya mga lugar na maaaring pagmula ng insidente, kabilang ang mga hulugan para sa mass intentions upang maiwasan ang panluloko at iba pang uri ng pagsasamantala. Nanawagan din ang pari sa lahat na nagsisimba na maging alerto sa kanilang mga gamit at kapaligiran habang nasa loob ng simbahan bilang dagdag na pag-iingat laban sa pagnanakaw.
3: Heart FM Balita!
15: Para sa atin alas 7:28 na nagmamadaling umaga, panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal. Nilinaw naman ng U.S. Embassy ang kumakalat na impormasyon tungkol sa presensya ng mga U.S. military personnel sa Sanjia Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon sa embahada, hindi sila nagpilit na pumasok sa nasabing pasilitan. Paliwanag ng U.S. Embassy, bahagi ito na magkasanib na pagpaplano ng Pilipinas at Estados Unidos para sa Balikatan 2027. Dumating sa pasilidad ang isang team mula sa U.S. Military at Armed Forces of the Philippines kasama ang Fibidec Industrial Authority. Ito'y upang suriin ang posibilidad na maggamit ang lugar para pa rin sa bilateral military exercises.
3: Heart FM Balita!
15: Alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Sabay niyo po ang ating unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasayin niyo po ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa Ibayong Dagat o International, samantala mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, kabilang na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayang sa pagbabalik ng Heart FM Balita!
12: With heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
15: Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in. Kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants. May bonus kapag kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582, Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999. Other networks' fees may apply. To know more,
13: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
17: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasya man ka, akin ka.
17: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
22: Kevin Enterprises.
21: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
23: Where every piso gets more value.
24: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
15: Oras natin, alas 7.32 sa nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong, nakasabaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
24: Heart FM Balita.
15: Live pa rin tayo na mapakinggan, ha? Maliwanag na maliwanag po. Oh, loud and clear, yan po sa may bahagi ng Bukidnon sa pamamagitan po ng Heart FM 93.7.
24: Heart FM Balita.
15: Ito rin sa siyudad ng Cagayan de Oro City sa pamamagitan po ng ating Heart FM 92.7.
24: Heart FM Balita.
15: Yan po ang dalawang himpilan ng inyo pong Heart FM. Samantala, live pa rin po tayong napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Maaari po ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages. Narito po ang ating mga Facebook pages. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Mukinon.
24: Heart FM Balita.
15: Dito naman sa ating live, mangyari po lamang pakishare po ng ating live. Samantala, pwede po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout kung tawagin. At yan po ibabasahin natin sa bandang dulo ng ating pong balitahan.
24: Heart FM Balita.
15: Samantala, itama inyong mga orasan alas 7.33 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Newstar Online. Experience at Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference and number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Heart FM Balita.
15: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
24: Heart FM Balita.
15: 21 barangay sa Kibawi, Bukidnon ang opisyal ng kinilalang may drug cleared status. Ito'y matapos maipasa ang mga kinakailangan pamantayan sa ilalim ng barangay drug clearing program. Pinagtibay ang nasabing pagkilala sa 7th meeting ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROCBDC na ginanap naman sa PDEA Regional Office 10 sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ayon sa DILG Kibawi Field Office, nakakamita na turang status sa pamamagitan ng pagkikipagtulugan ng mga barangay officials, Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC, kapulisan at mga residente sa pagpapatubad pa rin ng mga hakbang laban sa illegal na droga. Samantala, tiniyak naman ng DILG Kibawi na magpapatuloy ang kanilang suporta at pagkikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad at mapalakas pa mga programa para sa isang drug-free na komunidad.
24: Heart FM Balita.
16: Samantala, posibleng magkaroon ng epekto sa ilang transaksyon sa mga bangko ang panukalang pagpapaliban ng 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa 2028. Ang Karenel Rama, presidente ng Malaybalay Bankers Association Incorporated, wala pa silang inilalabas na opisyal na posisyon tungkol sa panukala Gayunman, batay sa kanilang konsultasyon sa ilang bank managers, mahalagang mapanitili ang tuloy-tuloy na transaksyon ng mga barangay, lalo na at may mga bangko na nagseserbisyo sa kanilang depository accounts at loan programs. Kung manatili sa pwesto ang kasalukuyang mga opisyal ng barangay, inaasahang mas magiging madali ang pagpapatuloy ng mga transaksyon. Ngunit maaari ito magdulot ng ilang hamon sa mga depositor na umaasa makikipagtransaksyon sa mga bagong opisyal, partikular kung walang magiging pagbabago sa liderato dahil sa pagpapaliban ng halalan.
15: Oras natin alas 7.35 na nagbabadaling umaga, panghuli naman sa halin ng ating balitang Bukidnon. Arestado ang 46 na individual sa isinagawang 40 magkakasunod na operasyon ng pulisya. Ito'y laban pa rin sa illegal na droga sa iba't ibang bahagi ng Bukidnon ngayong Agosto o ngayong buwan ng Agosto. Ayon kay Police Captain Sheila Joy Hangan, nagpagsalita ng Bukidnon Police Provincial Office sa BPPO, kabilang sa mga nakumpiska ng mga otoridad ang 553.33 na gramo ng marijuana at 130 gramo naman ng shabu. Dinati ang nasa 952,597 pesos ang kabuang standard drug price sa mga nakumpiskang illegal na droga. Patuloy naman ang sinasagawang monitoring at bypass operations ng pulisya. Ito'y upang matukoy at maaresto ang mga individual na sangkot sa pagbebenta at paggamit ng illegal na droga sa lalawigan. Muling hinikayat naman ng BPPO ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at magbigay ng impormasyon hinggil pa rin sa mga aktibidad na may kaugnayan sa illegal na droga. Oras natin, alas 7.36, nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na! Ngayon na may tumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
24: Heart FM, Balitang Mindanao.
15: Davao del Norte, tututukan ang produksyon ng livestock at poultry. Ang nilalaman na balitang yan ating pakigana at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, may buntag, detalye.
1: Patuloy na sinusubaybayan ang kalagayan ng livestock at poultry industry sa Davao del Norte kasunod ng pinakabagong production data na inilabas ng Philippine Statistics Authority para sa ikalawang quarter ng 2026. Kabilang sa datos ang produksyon ng mga pangunahing livestock at poultry commodities sa lalawigan. Mahalaga ang naturang impormasyon sa pagdukoy sa kasalukuyang kalagayan ng sektor at sa pangangailangan ng livestock at poultry raisers. Samantala, inaasahang magsisilbing batayan ang mga datos sa pagpaplano ng mga programa at intervention para sa mga magsasaka at livestock raisers. Layunin itong mapanatili at mapalakas ang produksyon at kabuhayan sa agricultural sector ng Davao del Norte. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
24: Heart FM Balita.
15: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao City.
24: Heart FM Balita.
15: Oras natin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Tumago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
24: Heart FM Balitang International.
15: Ipinangigita ng mga humanoid robots sa China ang kanilang mga kagayahan sa World Humanoid Robot Games na ginaganap sa Beijing. Kabilang sa mga paligsahan ng 100 meter at 400 meter sprint, tug-of-war, weightlifting, tai chi, at iba pang gawain na ginagaya ang mga palarong pantao. Sa 100 meter sprint, may dalawang robot na nakakatakbo ng mas mabilis sa 9.58 second world record ni Usain Bolt, habang may robot namang nakapagtala ng 39.7 seconds sa 400 meters. Samantala, bukod sa sports, sinusubok din ang mga robot sa mga gawain pang industriya at pang araw-araw, kabilang na ang EV charging, restaurant at work or restaurant work, warehouse operations at pagkokonekta ng mga cable. Layo ng mga pagsubok na alamin kung kaya ng mga robot na gumawa ng precision tasks, makilala ang mga bagay at makabawi sa mga pagkakamali ng walang tulong ng tao.
24: Heart FM Balita.
16: Sa unang naman na balita, inayag ng Syria na inaasahan nito muling magpapatuloy ang negosasyon sa Israel para sa isang security deal na laing mapaalis sa mga puwersang Israeli sa kanilang teritoryo. Hinimok ni Syrian Foreign Minister Assad al-Shaybani ang Israel na samantalahin ang pagkakataong ito para sa diplomasya. Ngunit iginiit na pangunahing prioridad muna ng Damascus ang pagpapatigil sa mga pag-atake ng Tel Aviv. Kasalukuyang nagpapatupad ng presensya ang puwersa ng Israel sa timog kanlurang bahagi ng bansa kasunod ng pagbagsak ng Reming Assad noong 2024. Layo o lalo pang tumindi ang tensyon ng bombahin kamakailan ng militarang Israel ang Abu al-Duhur Air Base dahil sa aligasyong gagamitin ito ng Turkey, bagay na maring itinanggi na pamalaang Syrian ang kay Shaibani, bagamat pagkasunduan na dati ang pagtatatag ng mga buffer zone sa ilalim ng United Nations, tila umiiwas ang Israel na tuparin ang kasunduan. Sa kabila ng kawalan ng tiwala sa Israel, umaasa pa rin ang Damascus na magbubunga ang panggigipit ng Estados Unidos upang maibalik ang magkabilang panig sa formal na pag-uusap.
24: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
15: Sa atin naman balitang pampalakasan, nag-uwi ng 2 medalya ang isang miyembro ng Philippine National Police patapos lumahok sa Shamyout Shamyout Global Heritage Muay Thai Series 2026 sa Samut Songkram, Thailand ay sinagawa mula Agosto 10 hanggang 12. Si Police Corporal Jonard Apaan ng PNP Anti-Cyber Crime Group ay nakasunggit ng silver medal sa 51kg Muay Thai Combat Category at bronze medal naman sa Wine Crew Singles Event. Pinati ni Chief PNP Police General Jose Melecio Nartatis Jr. si Apaan sa matagumpay nitong pagre-representa sa PNP at sa bansa sa international competition. Tiniyak din ng PNP Chief ang suporta ng organisasyon sa mga police na may natatanging talento sa sports at iba pang mga larangan.
24: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
16: Ay, nakaka-proud ito. Nagpakitang gila sa Filipina singer na si Jeremy Sanico sa The Voice, Australia, matapos makuha ang 4-chair turn dahil sa kanyang powerful rendition ng Because You Love Me ni Celine Dion. Napanood ko to. Si Sanico na nakabase ngayon sa Australia ay matagal nang nawala sa competitive singing scene kung saan huli siyang lumahok sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime at doon ay naging semi-finalist. Sa kanyang performance, unang pumihit si Coach Richard Marks na sinunduan lang naman ni Ronan Keating, Kate Miller-Haig at Melanie C.
15: Aba.
16: Ayon kay Sanico, kinakabahan siya bago ang performance. Ngunit ibinuhos niya ang kanyang puso sa pagkanta. Sinabi rin niyang hindi lamang panalo ang kanyang layunin sa kompetisyon, kundi ang paggamit ng kanyang talento upang magbigay inspirasyon at luwalatiin ang Diyos.
15: Laban Pilipinas!
16: Ay, grabe.
15: Puso! Ah, ganun yun eh.
16: Nagniningning ang Pilipinas sa ibang bansa.
15: Ay, talaga.
16: Oy, congratulations. So, proceed na siya sa semifinalist at isa siya sa tinitingnan na sana, fingers crossed, na mag-golden buzzer.
15: Aba?
16: Kay, grabe yung galing ng batang ito.
15: Laban Pilipinas!
16: Oh, sana puso! Naman. Sana naman. Para makaproceed na siya sa final.
15: Ay, nako ha. Talaga naman, kahit saan dalhin ang Pilipino, saan lupalo pa ng mundo, talagang makikilala mo siya. Talagang mag-excel siya.
16: May diba? Pilipino talagang, you know, makikilala ay, sa ibang bansa.
15: Talaga naman. Sikat ang Pinoy sa ibang bansa.
16: Sikat ang Pinoy.
15: Pasalamat pa sila, nandito pa tayo. Diba?
16: Nako, pag tayo sumali sa mga ganyan, baka malungkot ang Pilipinas.
15: Sikat ang Pilipinas. Ano si sikat talo? Bakit? Ay, history.
16: Oh. History, oh.
15: May kahit kauna-una, hindi marunong kumanta sa mali.
16: Hindi matutuwa sila.
15: Napanood doon sa American Idol. Dati, yung pinapalabas yung mga palpak.
16: Ay, oh.
15: Yung mga nag-audition na...
16: yung mga tulad ng ano, may kumanta ng Candy, yung mga ganito.
15: Ay, basta. Paano bang, doon ako mapasali.
16: Alam mo kasi yung mga, in fairness naman sa mga singing competitions, lalo na noong early 2000s, kagaya ng American Idol naman talaga yung parang nanguna dati. Sumunod yung America's Got Talent and The Voice. Ang ano lang kasi, kung titingnan mo yung competition dati at ngayon, dati ang daming brave souls.
15: Diba?
16: Na talagang gusto nilang itry.
15: Hindi naman sa pagano. We are not degrading anyone here.
16: Correct.
15: Kumbaga, ipinapalabas, nasa palabas din naman talaga. Actually, noong una, nakita ko nga yun as parang negative nito. Parang hinahighlight nito na, diba, na hindi siya marunong kumanta. Alam mo yun, kasi siya pinapalabas. But, alam mo, tuwan-tuwa pa nga yung ibang mga lahi kapag napapanood yung kanilang sarili.
16: Oo.
15: Napapanood yung kanilang sarili. Kasi siyempre, iba yung bilib nila sa kanilang sarili. Diba? Ay, tayo mga Pilipino, yun ang kulang natin minsan. Nauunahan tayo ng takot. Diba? Nauunahan tayo. Oo. Lagi, minsan, ako sakit ng Pinoy yan eh. Yung tipong hindi mo pa nga nasusubukan, pero nag-iisip ka na agad ng negative. Na, totoo yan. Ay, naku, sabi na, idagang kain tao na.
16: Maulawan
15: mang kuani.
16: Pero if you will just give it a shot. Kasi, ayun nga, yung sinad parang throwback din. Na parang kahit alam mong kaya naman natin kumantang lahat actually lahat tayo kasi may mga boses tayo nasa pagano lang yan nasa pagpractice
15: depende lang sa tenga magiging
16: nasa ano din yon nasa turo din yung magtuturo sa'yo yung mga ganun tipo and then may vocalization nangyayari. Kaya madami dati ang talagang sumikat din.
15: Di ba?
16: Hindi dahil sa marunong silang kumanta, kundi dahil meron silang confidence.
15: Let me rephrase that. Hindi lang marami sumikat kasi hindi lang dahil sa
16: marunong ganun silang kumanta.
15: Kung hindi dahil, nakakatawa silang kumanta.
16: Alam mo, may binabalik-balikan akong throwback video talaga dati. Napaka-ano niya eh. Alam mo, yung Kenley.
15: Kenley!
16: Kenley! Alam mo, ang seryoso na mukha niya to. Alam mo yung sina Simon Cowell. Talagang pinipigyan yung mga sarili nila.
15: Pwede lang magtago na sa ilalim ng lamesa eh.
16: Pero seryoso kasi siya. Gusto niya talagang kumanta.
15: At saka, kudos ha, dun sa mga sumasaling, alam mo na, siyempre, alam naman natin na pure lakas ng loob, pero minsan naman din talaga, kulang pa sa pag-asa yung talent. Saludo ako dyan. Yes. Alam mo kung bakit? Bakit ba? Gusto kong ipakita kung anong meron lang ako.
16: Correct.
15: Diba?
16: Hindi naman masama yun.
15: Sabi ko nga, balik tayo dun sa prinsipyo ng mga magulang ko. Wala akong obligasyon magpaliwanag sa inyo.
16: Correct.
15: Pinapakita ko lamang kung ano ang akong meron.
16: Ako.
15: Kung hindi nyo gusto, feel goodbye.
16: Feel free to do so.
15: Diba? Ganun lang naman yun.
16: Pero natutuwa tayo ha, kasi halos magkakasunod na ito. From yung sa America's Got Talent lang yung bago.
15: Oh.
16: Di ba? Tapos tatlo na pala sila.
15: Marami na, no?
16: Marami na. This year lang.
15: Bigyan ko ng ang buwelta ng balikwas yung isa sa balita mo.
16: Oh.
15: Marami din sa mga Pinoy ang nag-audition na hindi natanggap.
16: Yes.
15: Dito sa at local ha.
16: Yes.
15: Pero sila pa yung mga naging successful na mga tao.
16: Correct.
15: Isang ihahalimbawa ako dyan, si Wamos. Diba? Grabe din yun. Grabe yung audition niya. Grabe yung tumawa ng kanyang audition. Isa rin yata ako sa mga tumawa ng audition niya. Diba? Yun naman ay gatalent din.
16: Yes,
15: diba?
16: Yes.
15: Pero hindi sa pagkanta yun. Pero para magsayaw yata yun. Diba? Pero imaginein mo, ngayon ang buhay niya. Diba? Ganun talaga siguro ang buhay. Kung hindi para sa iyo, sa linyang yun, huwag ka doon. Imiba ka ng linya.
16: Correct.
15: Diba?
16: Kaya ikaw, kung hindi mo napagtanggumpayan itong inano mo ngayon, in the future, meron at meron ka talagang, sabi nga ng Diyos, meron at meron ka
15: para sa'yo.
16: Meron para sa'yo.
15: Hindi kayo umaman dito, abay lumiba ka nalang, hindi yata ko yung mayaman sa pagdi-DJ, mag-artista na lang kaya ako.
16: Oh, sige.
15: Mag-artista.
16: Sige. Panoorin ka namin.
15: Panoorin ka namin kung paano ko, naku Diyos ko, paano kami matakot. Ay. Sige ba sa padayon ha?
16: Ito ay masayang news naman. Nakakatuwa. Sana marami pang
15: Pinoy.
16: Mga singers, hindi lang Pilipino. Yung mga kapwa natin talaga na talagang nangangarap na maging singer. Na may talent naman talaga ay mabigyan sana ng break.
15: Siya. Sige, maraming salamat sa Inchika today.
16: Yan ang ating balita ngayong Martes.
24: Heart FM, Showbiz Balita.
15: Oras natin 7:49 ng umaga.

0: morning.
1: Good morning, Mar at Nen. Kanina galing po tayo ng Kugman. May kaluwagan pa naman ng Kugman. Maliba na lang pagdating diyan sa banda po ng Galaxy. May build up na diyan, lalo na papunta po ng Jarborough. May kaluwagan pa hanggang nakarating tayo ng Kugon. Sa Kugon Market. Maluwag po naman ang Kugon Market hanggang nakarating tayo ng Corrales Extension. Maluwag po naman ang Corrales Extension. Diretso-diretso tayo, papunta po tayo ng Agura Bus Terminal. Maluwag po naman ang Agura Bus Terminal hanggang nakarating tayo pabalik ulit dito sa Corrales Extension. Kasi may pasahero po tayo niyate dito sa Puntod National High School. Kababa lang po ni Ma'am Mar at Nel.
0: Ayos! Sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang inyong mga pasahero. Thank you! HBG Joseph Y. Curadranara ng MRT Taxi.
1: Ayan ang litis sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Hart Pasada Group, Joseph Y. Curadranara ng MRT Taxi para sa Hart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Hart FM Road Traffic Alamin.
0: Para sa ating ngayon, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Agosto 25, taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang National Impeachment Trial ni VP Sara Duterte posibleng umabot hanggang Pebrero.
3: DOH natanggap na ang 27.4 billion pesos na pondo para sa medical assistance program.
0: Majority Senator suportado ang afternoon hearing para sa impeachment trial ni VP Sara.
3: At headline naman sa ating balitang lokal, ilang kalsada sa syudad isasara para sa Higalay Street Dancing Competition.
0: Samantala, DepEd-CDO nakaantabay naman sa go signal ni Mayor Clarex para sa granular class suspension.
3: At siguridad sa Nazareno Church, pinaiting kontra pagnanakaw.
0: U.S. Embassy, nilinaw naman ang presensya ng mga sundalo sa San Gia Steel.
3: At headline sa ating balitang lokal, 21 barangay sa Kibawe, itiniklarang drug cleared.
0: Sa Bao, mga banking transaction, posibleng maapektuhan naman sa pagpapaliban ng BSKE.
3: At 46 na individual arestado sa 40 operasyon kontra droga.
0: Sa ating balitang Mindanao, Davao del Norte, tututukan ang produksyon ng livestock at poultry.
3: At headline sa ating balitang international world, humanoid robot games ginanap sa China.
0: Sa ibang dagat pa rin Syria, umaasa magpapatuloy ang negosasyon sa Israel ukol sa security deal.
3: At headline naman sa ating balitang sports, PNP officer nag-uwi ng 2 medalya sa Muay Thai sa Thailand.
0: Ating showbiz balita, Filipina singer nag-4 chair turn sa The Voice Australia.
2: Hart FM Balita.
0: Oras natin ngayon, teka lang, oy! 7 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga.
4: Ay!
0: Ano pa nga ba?
4: Ito, kakabalita lang natin, ha?
0: Ay!
4: Oy, magsasara po ang ilang kalsada dito sa syudad para sa gaganaping Higalaay Street Dancing Competition.
0: Bukas yan? Bukas, no?
4: Hindi pa. Sa 27
0: ba yan? Di ba may civic military parade sa 27?
4: Civic military din sa 27. At yung mga sweethearts na gusto ding may do's and don'ts po tayo sa pagpunta o pag-join sa street dancing competition. As early as now, I suggest na kayo po ay maghanap na ng mga alternative route na mga daanan dahil na mga major streets po natin dito sa syudad will be closed, such as Veles at ilang parte ng Capistrano.
0: Ayun! I see. Ano ba meron? Ano meron dyan?
4: Ito yung ginaganap o yung gaganapin pa ng mga events. Ongoing yung ating yung kaunta, ay hindi, tapos na ito. Yung ating kumbira, yung preload for 30. For 30th kumbira. Kaya magpunta na kayo dyan sa mga participating establishments para supportahan yung ating kumbira.
0: Maganda yan, ha? Puntahan natin lahat. Baka naman libre tayo.
4: Okay.
0: Ano ba?
4: Ito, yung street dancing competition will be done bukas. Yung ating street dancing pala.
0: Bukas

0: 26. Oh, from Limkit Kai Center to Pilay Sports Park. Yung Civic Military Parade.
1: Ang 27.
0: Ang 27.
1: Yan. Agosto 26. Ulitin natin ya. Agosto 26 po ang ating street dance competition. O, street dancing competition.
0: Bukas na.
1: Ito yung mula alas 2 ng hapon. Ha? Mula alas 2 ng hapon. Oh, kaya naman eh. Pumunta na tayo lahat doon.
0: Ngayon magsasara simula alas 2 ng hapon. Okay. Pinapaghahanda. At ito din ha, yung fluvial parade natin and religious and fluvial procession will be on the 28th.
1: Ayun. Oy, maganda yan ha, kasi syempre, kailangan natin ma-witness yung mga trademark ng mga activities natin. Diba? Nang higala ay. Ako, kudos po. Talaga namang walang pahinga ang ating city tourism.
0: Yes, sa pagbibigay ng mga activities at kasiyahan sa ating kapistahan, Higala Eye Festival. Happy Higala Eye Festival talaga.
1: Huwag natin kalilimutan, sa 27 din, alas 5 naman ng hapon, dyan sa may Rio de Oro Boulevard, ang Heart FM Tsada Saya. Kasi magfe-feature po tayo ng napakarami mga banda. Lima lang naman yung banda mapapanood natin dyan. Tapos nandyan pa yung tawag ng tanghalan singer natin. Aba-abangan natin lahat yan, ha?
0: Uy, maraming maraming ding fun surprises and prizes ang inyong aabangan.
1: Magkita-kita
0: po tayo dyan.
1: Nako, marami tayong ipamimigay dyan. Meron tayong mga bugas sa ating The Price is Rise. Di ba? Basta, pumunta kayo dyan para ma-witness ninyo, ha? Kita-kits tayo dyan sa may Rio de Oro Boulevard para naman ma-witness natin ang Heart FM Tsada Saya. Yan po ang ating update for Higala Eye. Ay, sandali lamang. Nasaan na ba yung bed ko? Ayun pala, oh. Yung mga pa-shoutout natin. Dira!
0: Ayan na. Hi to Mommy Amy. Magandang umaga. Amy Balamadres ng Kamamanan. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan. At si Mayor Miles. Good morning din daw kay Mommy Marilyn at kay Clark Montibon.
1: Ayun, magandang...
0: Makakarating din.
1: Si Angelo Pitogo Guide. Magandang umaga. Maraming salamat. Ang mga taga-Kamaman nandun. Dami nakikinig sa atin sa Kamamanan.
0: Ay, grabe.
1: Talaga naman, oh. Sige, Angelo ha. Agaid, thank you.
0: Elizabeth Dagimol, magsalay naman. Maayong buntag, thank you po sa inyong pakikinig.
1: Si Joby, ayo. Maayong buntag niya. Ayo, Basadre fam at saka Trajano o Trajano fam. Good morning.
0: Good morning din kay Lee Rain. Maayong buntag, thank you so much. Shout out daw kay Miss Mamie Bolaron, Miss Mariel Ramirez, at Miss Shaira Gajan. Thank you for this.
1: Galas family, magandang umaga, Mami Jean, Mami Jeline, Ate Jeline, si Mami Elaine, si Tatay Nicolas, at saka si Tita Lilil. Maraming salamat.
0: Ma'am Annabelle Cabuyao Tabanao, mayong buntag. Thank you so much sa inyong pakikinig.
1: Magandang umaga, Mami Marilyn Charmis Tisa Gonzalez. Good morning, ha? Happy 5th birthday sa aking apo na si Lucas. Ngayon.
0: Ay, happy birthday, Lucas. Happy birthday. And hi to your pretty mommy na si, si Pearl.
1: Happy birthday, Spice Spaghetti.
0: Happy birthday.
1: Annabel Cabuyan Tabano, magandang umaga. Shout out to my brother, Rukabs. Welcome home, bro.
0: Welcome home at kay Ma'am Lilil Suleiman Gayev. Magandang umaga. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Ayun, maraming salamat sa inyo. Priscilla Apostol, magandang umaga po. Shout out sa inyo.
0: At ito pa habol ni Ma'am Elizabeth Magsalay. Shout out na kay Heidi Ron. Ron Valles and Lady M from Maria Isabel Casilac of Zone 7 Upper Puerto.
1: Aba. Ayan, Lalin, Bonitalia, Wizio, magandang umaga, mga taga King Louis Barbecue, hanggang hindi ko pa natitikman, mga taga Peso Trinidad sa Bugoyan.
0: Good morning, Ate Maripel Dikito Ahes, magandang umaga, salamat sa pagbahatid ng balita. Shout out sa kanyang mabait na kapatid na si Jongjong. Salamat daw sa lamian na pamahaw. Thank you, ate.
1: Sana all.
0: We love you too.
1: Yeah, Remedios Gemelo, magandang umaga. Shout out Gemelo family, Sevilla family, Flora family. God bless.
0: Ayan. Elizabeth, ito Boros. Maying buntag, Boros, ha? Ingat ka dyan. Good morning.
1: Si Jen Johnny Rosiel, Concha Bunayog, mga taga Dulugon. Shout out Novi Ivan O'Grasil sa may Manolet Bake Shop. Hi, buntag!
0: Good morning din kay Rhea Odalbe Edwavi Zamora. Mag-retake ko sa kanyang anak na si